0: o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa maayong panglawas. Masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa, unsa yung secreto ni mo, mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika, madool sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Oh,

0: 92.7 Thar FM Cagayan de Oro City. 93.7 Thar FM Bukidnon. Hey, we got 17 minutes after 8 o'clock. That's the Paul Russell for you. Little Booth and that's what was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat palang panaro na sa sarap. Ito na, last hour ng ating program on this very beautiful Tuesday morning. Hey, kamusta naman? Na, nagising na ba lahat ng mga tao sa bahay? Ha? Ay, lahat ba ng mga estudyante natin? Okay na, pumasok ba lahat ng mga students natin? Wala bang umabsent? Attendance check muna tayo. Ilan siguro? Last hour na ng ating program on this a little bit fair Tuesday morning. Sakto lang yung sikat ng araw, hindi ganun katindi. Update lang yan sa mga weather enthusiasts. Yung laging tag dito, nagtatanong, may bagyo ba? Nabay bagyo karon? Dagdag lang gamay, nabay bagyo? Diba? Magandang umaga po sa inyo. Second winner natin ng bugas, ha? Abangan natin mamaya yan. Malapit na rin pala tayo mamigay ng libreng ticket para po sa ating Moana, the black screening. Libreng sine naman para po sa inyo. Diba? Tandaan nyo naman, sabi ko sa inyo, dito lang kayo palagi sa Hard FM. Talagang kami po ang bahala sa inyong pagkain, sa inyong sudan, sa inyong lingaw, sa basta lahat ng ikasasaya ninyo. Oo, narito po sa Hard FM. Ha? Magandang puntod, magandang umaga, Palmere Family, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Padayon na sa pagpaminaw para po tayo magkabugas at magka-groceries. Ha? Hoy! Magandang umaga, Jason. Gigab ako nagpa-load kay Nabisi at Iman sa mga estudyante o sa akong pinalangga nga bana. Aba. Shout out, Jason. Lapas dos listener sa akong family. Oh, na akong sa Bakonga, Lapasan. Ang Dikito family, Ulango family, Radario family, Parbale family, o Dadulo family. Magandang umaga. Dagang salamat. Mga taga-Patag CDO, ang Amogis family. Shout out. Si Ate Ninita. Ate Ninita, magandang umaga po. Padayon lang Ate Ninita, ha? Sa pagpaminaw, ha? Ang Iron Baller Gym, kumusta kayo lahat dyan? Yung mga malalaki ang mga lawas. Padayon lang sa pagpapasexy, pagpapapogi, ha? 18 minutes after 8 o'clock, another break is in the game. Magbabalik tayo with more. Abangan natin lahat mga sweethearts ang ating draw, ha? Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: 3.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay ka ay ko nga naaning nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod aning kape corn mo ani siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mga ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mga ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Rizaruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayo ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ayaw nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, 834!
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
3: RTA.
2: RTA.
3: Heart FM.
2: Road traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
3: RTA.
2: Heart FM. Road traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin para sa ating traffic update si HPGJ Tagalog Tunes ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
4: Yes, Jason, magandang umaga rin sa iyo. Ang ating Beles area, napakaluwag ng ating Beles area. Ganti na nga ang likuan kung palabas kayo ng Claro Emrecto. Pero kung liliko naman kayo dito, papunta sa Capistrano, panayad din naman ang dahil sa Capistrano hanggang sa pagkarating nga lang dito sa crossing ng Jarbora, papunta kang Carmen Jarbora Bridge na medyo mahaba-haba ng bilang ngayon dyan. Kaya kunting sagaan lang at saan din naman sa kakagusok din naman. At sa Baminta area, okay naman Baminta area, maliban na talaga dito sa crossing din ng RF Belaez Avenue at ang Baminta crossing papuntang ng C-Drive. Patag area, napakaluwag naman ang Patag area. Hanggat nakarating na ako dito sa highway ng Suwagan, napakaluwag pa rin.
1: Alright, sige, may pasero ka ba ngayon?
4: Sa ngayon, naghahanap pa ako.
1: Okay, sige, sige. Ingatan ang pagmamaneho, ingatan ang mga pasero. Maraming salamat sa iyong report. HPGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
4: Ayan na.

0: Estasyon ng mga kasadang aming nadaan sa ngayon, Art Pasada Group, J. Tagalog Tunes ng RRJ Taxi para sa Heart FM, Road Traffic Alangit.
1: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Heart
2: 93.7. Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyado. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyado para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay!
4: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Boogie Dawn, 844. That's Cat's Eye for you with Touch. That's what was brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na Nutrason. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Pili na. Once again, 845 times brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Isang magandang umaga muna ha. Yung mga pinapashoutout pa daw, happy 80th birthday kay Lola Teresita Midel. Good morning kina Denden Midel. Paki-shoutout na rin po kina ano to sa Midel family. Nag-aanda sila sa birthday ng lola namin. God bless you and thank you. Yun na yun. All right. Ito muna, pakinggan mabuti ha. Lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify by a dine-in, take-out, drive-thru, or bugdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB257576, Series of 2026. Para sa, para maligay naman tayo ng bugas at ng groceries. Paminaw. Magro-ruleta tayo ha. Alamin natin kung saan tayo bubunot ng ating second winner. Ruleta select. Ang aming studio, narito ha. Hindi naman kami umaalis. Fico Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Bayabas! Paminaw mga taga-bayabas. Bunot tayo ng isa. Ang kanyang address, Zone 1, Bayabas. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Zone 1, Bayabas, Jose. Hoy! Jose Villa. Jose Villa, congratulations sa kadaog ka ang bugas at groceries. Ha? Ganun din sa ating first winner kanina, si Reagan de la Peña ng Barangay Consolacion. That's Reagan de la Peña ng Barangay Consolacion. Ito pa yung iba pang mga pangalan ng mga nanalo pa. Oh. Romeo Llagas ng Barangay Puerto. Oy, congratulations Romeo Llagas. Ha? Nakadaog sa ka ang bugas at groceries. Ganun din si Roel Tarde. Roel Tarde ng Benco Taxi. Roel Tarde, Benco Taxi, congratulations sa kadaugsad ka. Ganun din si Betty Malolot. Betty Malolot ng Carmen Zone 10, Upper Carmen ito. Betty Malolot. Ganun din si Edita Gagala ng Makabalan. Edita Gagala ng Makabalan, congratulations. Nakadaugsad ka ang bugas at groceries. Ganun din si Samson Arabis. Samson Arabis ng Santa Cruz, Tagoloan. At ganun din itong taga-Puerto na isa pa, si Ruben Estupa. Ha? Ruben Estupa ng Puerto. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. ID lamang ang kailangan para mag-claim na ninyo ang inyong bugas at ang inyong grocery. Sabantala, nasa mga, talagang dito, mga bye-bye pa yung naghihintay, ano? At nasa inyong mga area din yung ating roving team para naman yung mga hindi pa nakakasali, makasali pa po at manalo din ng bugas at ng ating groceries. Sumayin nyo ang pamimigay natin ng bugas at groceries. At ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Standby lamang mga sweethearts, panayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7,
1: this is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Cash G-Bills.
8: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
9: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
10: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
8: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
10: Dito na buo ang confidence ko.
9: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
11: easy maging best me.
12: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidnon. Oy, that's Kyle Rafael with Libu-Libong Buwan. Ah, uuwian. Tatlong minuto na lang bago sumabit ang alas 9 ng umaga. May mga nagpapahabol pa ng shoutout dito. Isang good morning na lang, ihabol natin to. Kina Demsa Robles, magandang umaga. Kina Arlene Abad, Patriana, maraming salamat sa inyong pakikinig. Yung mga hindi pa nakafollow sa aking Facebook page, ha? Mag-follow lang po kayo, dalawa yan. Jason Space Heart FM at yung Pops Amazing Stories. Ayan, i-follow niyo po yan para naman magka-updatean tayo. Ha? Mga sweethearts. Maraming salamat. Ako, tabihanan natin ang ating susunod na programa. Love songs natin, ha? Susunod na po dyan. Siyempre pa si Dr. Heart at si George naman. Hoy, Music from the Heart. Yan ang title ng ating next na program. Alam niyo yan, naabangan niyo yan eh. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Excuse me po. Ito, nagpapaalala ko ha. At ako po may kasabihan na kung hindi ka na nga maganda at hindi ka na nga matalino, hindi ba? Abay, utang na loob! Maging mabait ka na lang, pwede ba? Padayon sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inaasahang tatagal ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, posibleng umabot ito hanggang February 2027 noong sinimulan sa June 7 ang paglilitis ng Senado na magsisilbing impeachment court. Gid ni SP Gatchalian, kinakailangang balansihin ng Senado ang oras sa pagitan ng impeachment trial at iba pang mahalagang tungkulin, kabilang ang pagtalakay ng panukalang 2027 national budget. Binigyan din ng liderato ng Senado na may iba pang prioridad na batas na kailangan ding matutukan ng mga mambabatas. Samantala, tiniyak ni SP Gatchalian na gumagawa na sila ng mga paraan upang mapabilis ang proseso ng impeachment trial. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon, 30 minutes past 9 o'clock. At ang oras na yan, itit po sa atin ang EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Kamusta po kayo? Ay, okay na okay yung Tuesday natin.
0: Medyo lay back na rin Tuesday. Nga. Napansin ko lang.
1: Pati yung ano, pati yung kakalsadahan. Hindi ganun ka. Mukhang wala masyado mga sasakyan. Medyo laid back nga. Bakit kaya? Ayan, sa Manila naman eh, hindi naman laid back.
0: Parang intense.
1: Oo, parang intense yung sitwasyon ngayon doon.
0: Parang laging galit ang mga tao.
1: Oo. Na may mga pagtitipon doon sa mangyayari ngayon. Ano? Titingnan natin kung ano kaya mangyayari sa mga susunod na oras. Ha? Good morning, sweethearts. Dr. Heart here. Welcome to Music from the Heart, Tuesday edition. We will be on till 11 o'clock in the morning. Kumusta po kayo dyan? Naway okay na okay at nagre-relax sa mga kabahayan ninyo matapos na mahatid sa mga eskwela, yung ating mga chikitings. Yes. Diba?
0: So, ngayon, moment na ni Mommy at Daddy.
1: Oo nga.
0: Na mag-relax. So.
1: Iba naman pa, walis-walis, palinis-linis. Di ba? Mga ganun yung mga gawain sa bahay. At syempre, yung mga nasa opisina naman, bisibisihan.
0: Tama.
1: Yan. George, ano bang question of the heart natin?
0: Ay, kasi Dr. Heart, pinapapili ko sila.
1: Mm-hmm.
0: O ano nga ba yung mas mahirap? Yung

0: Naman yan.
1: So parang, you know, sometimes kasi, Dr. Hart, isa yan sa mga defense mechanism ng tao kapag nasasaktan. Mm-hmm. Yung parang, they want na parang makalimot agad-agad.
2: No, hindi naman pwede siguro yan.
1: O yung ngayon mismo, malimutan na kita kasi gusto ko mag-move on sa buhay ko.
2: Alam mo sinong lumalaban dyan?
1: Sino?
2: Yung pagmamahal. Aww. Nasa puso mo. Aww. Diba?
1: Totoo.
2: Ano naman ang puso mo, siya yung lalaban.
1: Correct. Siya yung kukontra doon sa iyong gusto. Eh kasi nga, sabi nga nila, ang reason daw dyan is practical na kasi daw ngayon.
2: Mm-hmm.
1: Hindi na kailangan na magmukmuk. Di ba kasi sinasabi natin, or sinasabi ng ilan, na parang, you feel the pain, let it go through, you know, time, let time do the process and everything.
2: Mm-hmm.
1: Yung iba nakakalimot na kapag ginawa nila yan, hindi naman na nawawala yung sakit pa ganun.
2: Uh-huh.
1: At the end of the day, nararamdaman mo
2: pa rin. Diyan pa rin naman yan eh. Oo, kaya nga sinasabi natin, it's a process.
1: Yes.
2: Wala pong shortcut dyan. Diba? Okay. Kaya nga sinasabi natin, sometimes it's okay to say that you're not okay. Diba?
1: It's okay not to be okay.
2: It's okay not to be okay. Laban lang sa buhay. Ganun lang yun. Mas ang importante, yung mga mahal mo sa buhay. Yun ang kailangan. Alright, again, our question of the heart. Alin nga ba daw ang mas mahirap? Ang magmahal ng tahimik o ang makalimot ng pilit? Ha? Abot niyo sa amin ang inyong mga thoughts by texting us through our text lines 0917-157-9927 and at 0961-8924-927. 9:33 is our time. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: 3.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616.
0: Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukid Noon. New colors right there. Let's hold on.
1: Hold on.
0: Hold on dun sa mga taong nagmamahal sa'yo ng totoo.
1: Correct.
0: Hold on dun sa mga feelings mo na kung saan nararamdaman mo na minamahal ka ng taong mahal mo.
1: Ang sarap ka man. Alam mo yun, sa
0: kalahid. Ang lalim ng hugot.
1: Kaya nga eh. Sa kalahid back na araw na yun. Alam mo yun. Dahil nga, ano din eh. Exciting din ang mga tao kasi kaching-kaching day.
0: Ay, oh nga pala.
1: Perfect na perfect.
0: At 30 nga pala ngayon.
1: At 30 ngayon, Dr. Hart. Huling araw ng buwan ng Hunyo. And mag-July na.
0: Ayun.
1: Alam mo naman sa July, hindi tayo mag-July na. Dahil ano, ina-anticipate natin, marami tayong ina-anticipate for the month of July.
0: Ano ba yun?
1: Oh.
0: Marami ina-anticipate. Huwag diba? Mo masyado i-anticipate yan, baka hindi maging totoo yan.
1: Hindi kasi exciting yung mga paparating na mga, you know, something to look forward na ating mga sweethearts. Kaya padayon kayo sa pagpaminaw.
0: Yun, ang dami natin mga sorpresa pa, ang dami pang pasabog ng Heart FM.
1: Correct, diba? Correct.
0: Eto muna, ang dami, speaking of dami, dami na rin ng message.
1: Dumami eh.
0: HPG Joseph, ha? Sabi niya, maing buntag, cute Miss G, and Paul, Dr. Hart naman, di naman.
1: Buyag.
0: Greet daw niya, happy birthday kay Jean Sarong ng Bloomingdale, Ipunan. And always naka Heart FM sa kanyang store.
1: Happy
0: po sa inyo. Happy birthday.
1: At speaking of Dr. Hart, mag-hi lang ako sa mga sweethearts natin dyan sa Binhi. Kay Julio, kay Yen, kay... Oh, sa newlywed. Na si Mr. and Mrs. Sherilyn Mendoza Rayon at si Sir Glenn.
0: Ayun, mga okay, taga-Binhi.
1: Thank you sa inyong pagpaminaw. At...
0: Pwede ba mag-apply dyan? Approve na kami kaagad.
1: Oh, mga sweethearts natin yan.
0: Nagpaparinig yun.
1: 3008 naman. Ayan, shoutout Amilaw Family, Bertie, Epi, Tata Donnie from Undoy, Obaob, Pinonya, Aceron, Poblacion, Hagna, Bohol.
0: Uy, mga taga Hagna, Bohol. Layo ng naaabot natin, ha? Sarap pa naman ang kalamay dyan.
1: Ay, oo. Yung ano, yung pinatises.
0: Oo, sarap dyan. Pwede nyo naman ipadala sa akin.
1: Willing po kaming tumanggap.
0: Taos puso naming tatanggapin yan. 7398, sabi niya, I'm yours with George and Dr. Hart. Good morning sa akin. Para sa kanya daw, mas mahirap yung magmahal ng tahimik kasi tatawagin ka niya ng BS. Ayan, ano yan?
1: Bugsumod?
0: Bugnaw ang simod. At pag ito'y makalabas, biglang altar ka agad. Ay, ganun.
1: Ay, oh.
0: Talaga. At yung mahalimot ng pilit, mahirap din daw kasi wala kang magagawa kasi pilitan. Ang gawin mo daw, tanggapin mo muna para di ka masaktan. Ganyan lang daw talaga ang buhay.
1: Diba?
0: Yeah.
1: Alam mo yung bugnaw simod? Ibig sabihin na bugnaw simod.
0: Uh-huh.
1: In other words, torte. Yung hindi makapagsabi.
0: Ah, okay.
1: O, diba? O, but nagre-react.
0: Ano ba yun? Oo.
1: Ay, yung kumakain.
0: Ah, akala ko ano yung kinain.
1: Something malamig.
0: Pwede naman ang ice cream.
1: Oh, pero... Halo-halo daw eh. Yun.
0: Ayun. Ganun pala yun. Hindi KI.
1: Ano yung KI?
0: DKI.
1: DKI.
0: Kaingon.
1: Yun din. Ganun din yung kanyang concept.
0: Ah, okay. Ganun pala yun. So tahimik na lang.
1: Yung tahimik na lang. Yung parang wala.
0: You just keep it to yourself na lang.
1: Oo, yung... magmahal sa tahimik. Mm-hmm.
0: Eh, paano kayo la-love back niyan kung you're going to keep it to yourself na lang? Di ba?
1: Oo, siguro nga. Naman. Siguro nga, Dr. Hart, kasi meron tayong tinatawag na status quo.
0: Mm-hmm.
1: O, yun ang isa sa mga bagay na nakapag-hindrance. So, yung parang yun ang reason kung bakit ayaw mo makapagsabi ng feelings mo. Kasi feeling mo, alam niyo, parang langit siya, lupa ka. Yung parang ganun. Yung ganun.
0: Ako, sa pag-ibig, wala namang ganyan.
1: Kaya siguro, nga.
0: Totoo, talagang mahal mo yung tao. Kung ano man yung estado niya sa buhay, di ba?
1: Oo.
0: Hindi mo kailangan i-look down yung isang tao.
1: Totoo.
0: Or kung ano man.
1: Yun din ang isa sa fear nila eh. Kasi baka pag sinabi kong mahal ko siya, baka... baka iba yung ano niya, mararamdaman niya.
0: Maraming situations in life, George, na kung saan hindi na natin iniisip kasi nga mahal natin yung tao.
1: Oo, yung iba naman, ayaw nila na maano yung friendship nila, Dr. Hart, kasi isa din yun sa parang nagano sa kanila na baka kung mag-confess ako, baka mag-iba yung friendship namin. Might as well, magmahal na lang ako sa malayo at tahimik.
0: Ay, ganun.
1: Oh, yung fear, isa din yun, yung fear. Kasi nga naman sa, di ba, kadalasan kapag nagko-confess ka sa friendship mo, dalawa lang yan eh. It's either...
0: Hindi ko alam yung mga bagay na yan.
1: It's either sasabihin niya na, umahal din kita. Mm-hmm. Or the other way around, which is, wala, friendship lang yung ma-offer ko sa
0: Ay, ganun. Mahirap talaga pag mahal ganyan. Ang hirap na sitwasyon pag nagmahal ka. Diba? Yes. Sinasabi nga natin kung handa ka magmahal, handa ka rin masaktan. Diba?
1: Correct.
0: It's actually a roller coaster ride.
1: Correct.
0: But you have to hold on, sabi nga ng new callers. Kung talagang mahal mo yung tao,
1: yes,
0: keep on holding on. Ika nga. Diba?
1: Kumapit ka.
0: 0804, sabi niya, good morning Dr. Hart and Ma'am George. Nakikinig daw sila sa Samtang Kamulo. Nagkaon. Ay, oo. Ano ba yan? Breakfast? hi kay Mami Elaine Gales ng Barangay 17 Burgos, Del Pilar.
1: Ayan, good morning sa Gales family. 4396 naman. Shout out sa Idulsa and Lago family. Nga namina from Nelson, Idulsa. Ayan, magandang umaga. Thank you for listening.
0: Oras natin. We still got 6 minutes more to go before hitting 10 o'clock. We'll be pausing for break. Hanap buhay muna ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang kayo sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. The
2: Heart 92.7.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: 917-891-3285 or 0920-980-0034. Or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Eyes, purified ice. Ang ice na masaligan.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Christopher Cross right there.
1: I will
0: take you forever.
1: Grabe naman. Mm-hmm. Second hour na ng ating programa Music from the Heart, Dr. Heart, 10:17 on the clock. At ang oras na yan ay atin po sa atin, number 3, fortified twin pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang, mm-hmm. SRP per baso. Bili na.
0: Diba?
1: Ay, grabe naman.
0: No sabi matter mo, what it takes, I will take you forever.
1: Ay, Mia, oy.
0: Diba?
1: Diba? Ay, sarap kaya pakinggan yung mga ganyan.
0: Oh, galing yan sa heart ni Dr. Heart.
1: Ay! Nako, dulot sa heart.
0: Oh. Demsoy Robles, good morning sa inyo lahat dyan. So may maramang bukid doon. Ha?
1: Good morning din kay Ate Nora Balikaol. Mm-hmm. Sabi niya, well, for the question of the day, mas mahirap siguro, pilit mo kalimutan yung taong mahal mo. Mm-hmm. Kasi naging big part siya ng buhay natin. Nasa kanta yan, rather to live while in love. Ang sakit naman nun.
0: I'd rather live while I'm in love.
1: Oh, shout out sa Balikaw family, ha? Ayan, maraming salamat sa inyong pagkikin. And Jabay, Habay family, magandang umaga.
0: Alam mo, George, yan lagi ang ating sukatan. Ang hirap dayain ang puso.
1: Ay, yes naman.
0: Paano ba paano mo lilimutin ng pilit yung taong mahal na mahal mo?
1: Ay,
0: diba?
1: Hindi naman kasi madaling makalimutan yan.
0: Depende na lang yan kung merong ginawa sa'yo na nakakasakit sa'yo. Diba? Sinasabi nga natin, hindi nakakapagod bang mahal. Mm-hmm. Nakakapagod yung paulit-ulit kang nasasaktan.
1: Ayun.
0: Diba?
1: At ang ano pa doon, ang catch pa doon, Dr. Heart, mahal mo yung tao, pero parang hindi naman sa inhayaan, pero kasi mahal natin, kaya parang nandun din yung faith and hope na sana naman after what he or she did na nagkamali, sana matuto at magbago.
0: Ayan. Sana. Hoping. Sana. Diba? Pero kung nabigyan mo na ng so many chances, diba, at hindi pa rin nagbago, ipahalagahan mo na yung panahon na para pahalagahan mo yung sarili mo. Eto naman mula kay Gigi Kaituna Ming. Sabi niya, pareho silang mahirap daw pero magkaiba ang sakit. Kung pipiliin, maraming magsasabi na mas mahirap ang makalimot ng pilit. Kasi hindi mo naman basta-basta mabubura ang taong naging mahalaga sa'yo. Yan. Minsan, mas madaling tiisin ang tahimik na pagmamahal kaysa kalimutan ang taong gusto mo pa ring piliin. Diba? Shoutout dyan sa mga friends natin, sa mga sweethearts natin at Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Dapo sa may bara makabalan. God bless din po sa inyo.
1: Ayan. Ang sarap pakinggan. Yung mga learnings na nakukuha natin from their thoughts, no, Dr. Heart. Mm-hmm. Sobra din.
0: Yeah, ayan. Ang lalim din ng kanilang mga thoughts nila, di ba?
1: Mm-hmm. Si Ate Marifel de Guito Ahes naman, sabi niya, Sweetie George, para sa akin po, mas mahirap magmahal ng tahimik. Bakit? Dahil po base sa experience ko, mm-hmm. Sweetie George, hindi na kasi pwede dahil nga may obligations na siya. Though nagpaparamdam din siya sa akin na may feelings siya, pero alam mo, hindi tama. Ayoko naman i-pursue yung feelings ko na alam kong may natatapakan ako at konsensya ko yun if ever. Hindi rin ako magiging masaya. Mas mabuti pang tahimik na lang ako at ipagdasal na lang na sana someday somehow mawawala rin. Though napag-aralan naman.
0: Kaya mo yan.
1: Isip on na to eh. So yun nga lang, masakit talaga. Ika nga sa kantang Somewhere Down the Road, we have the right love at the wrong time.
0: Talaga na.
1: We love you too. Maraming salamat.
0: Keep your messages coming, ha. Antayin namin at babasahin namin syempre lahat-lahat po ng mga messages ninyo. Ano po ang mga thoughts ninyo? At ano po ang take ninyo dun sa ating question of the heart, ha? For those who tuning late, ito po yung ating question of the heart.
1: Alin nga ba ang mas mahirap, ang magmahal ng tahimik o ang makalimot ng pilit?
0: Oras natin, 10:22. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: 956-1550. Kamayan sa manukan. Lutong Pinoy. Presyong sulit. Sarap na balik-balikan.
8: Kamayan sa manukan. Sarap na balik-balikan.
9: A spirited teenager who answers the ocean's call.
10: I am a girl who loves my island.
9: Leaving her island and voyages the reef to join forces with the demigod Maui.
11: Moana, the ocean chose you. Find Maui. Restore the heart of Te Fiti and save us all.
9: Together, they embark on an unforgettable journey to restore prosperity to her people.
12: Maui, demigod of the wind and sea.
13: Hero of men.
12: Huh?
13: So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Ah, women. Women too, men and women.
12: Thank you.
13: You're welcome.
9: 92.7 Heart FM once again takes you to the movies. The Heart FM block screening of the live action adaptation of Disney's animation film, Moana. Starring Dwayne Johnson as Maui and Catherine Lagaaya as Moana on July 10, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4. Watch the 2026 Moana live-action movie for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue for the Moana block screening phone-in promo. The Heart FM block screening of Moana is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree Fortified Twin Pack, Pangdalawang Baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang per baso. Bili na, GCash, mag-load na sa GCash G-Load, daming pabonus, Dibitin, and McDonald's. Love ko to.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: You know, pinakilig tayo. Sa kantang When I Met You, and that song was brought to us by Birchree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. When I Met You. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Nako, tatahimik na lang ako at mamahalin ka from far away. May mga ganun eh. May mga taong hindi talaga makapagsabi ng kanilang feelings. Well, that doesn't make you, you know, bad, or it's not that bad. Kasi may mga bagay na parang iniisip mo, ayoko nang sabihin kasi ayaw ko masira. Pero kasi sometimes in life, kailangan nating sumugal. Sabihin mo, 'di ba? Sabihin mo na, uy, I'm interested in you. Parang mahal na kita, yung ganun. Pero, you also have to be, sabi nga nila, di ba? Or you also have to be open-minded in knowing and in accepting whatever the response is. Kasi hindi mo naman mapipilit yung tao na mahalin ka, di ba? Tsaka, yung lumimot ng pilit, nako, ikaw alam, mas stress niyan. The more you force something, the more it's not gonna, you know, do something good sa'yo at sa mga taong nakapalibot sa'yo. Ala, magbasa tayo ng mga mensahe nyo dito, mga sweethearts, sa ating, dito sa ating Facebook page. Sabi ni Cheryl May Minoro na Pone, short answer, makalimot ng pilit, forgetting forcibly is harder. Explanation, magmahal na tahimik, you carry the love quietly, but you still have the comfort of what you feel. It hurts, but there is still warmth in the love itself. Makalimot ng pilit. You are fighting against your own heart and memories. Even if you force yourself, feelings and memories do not disappear easily. It is painful to pretend you don't care. While your heart still holds on, it is a battle against yourself. Mas mahirap makalimot ng pilit ang pagmamahal na tahimik ay may dala pa rin pag-asa at init ng damdamin. Pero ang paglimot ng pilit ay pakikipaglaban sa sariling puso at alaala. Kahit nga nung pilit, hindi madaling burahin ang nararamdaman. Sinabi mo pa. Walang madali dyan. Sharen Takyang, ang makalimot ng pilit mo, kay lisod man kaayo siya limtan. Hala! Dahil nga mahal mo, di ba? Keep on, you know, flooding us with your thoughts, your shoutouts and requests, mga sweethearts. Do not forget, ito yung ating question of the heart, ha? Alin na mas mahirap, ang magmahal na tahimik, o ang makalimot ng pilit? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Maghintay kami ni Dr. Heart dahil hanggang alas 11 tayo. Let's talk more and hear more love songs dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
8: Where every piso gets more value.
9: Kahit saan,
7: Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
9: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaemote, o makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:48. And the time check is brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Nay, mga sweethearts. It's indeed somehow a parang life-changing, mind-blowing decision. Kung ano ba yung pipiliin mo sa dalawa. Yung mas mahirap nga ba magmahal ng tahimik kaysa lumimot ng pilit.
1: Meron akong naalala ng kanta dati, Mahal Kita sa Tago.
0: Ay, Oo.
1: Ang kanahabutan ko ba yan?
0: Parang-parang na pa, parang narinig ko.
1: Oh my, oh. Lasa ate.
0: Wala.
1: Oh.
0: Ay, alam mo kasi Dr. Hart, may napanood kasi ako. Oh, may nag-share kasi sa akin ng mga, you know, love thoughts. Sabihin na natin love thoughts.
1: May nag-share sa'yo? May nag-share sa akin. Hulaan ko?
0: Oh.
1: Ay, pinag-love thoughts na sa'yo? Talaga. Naman ah.
0: Sabi sa isang video.
1: Mm-hmm.
0: Oh, basta ano ha, baka marami makarelate nito. Malalaman mo na talagang nakalimot ka na or nakamove on ka na.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dahil nalimutan mo na siya, kundi dahil pwede ka na mabuhay sa araw-araw na hindi mo siya naiisip or wala na siya sa sistema mo. So ibig sabihin noon, wala na siya, naka-move on ka na.
1: Wala na.
0: Hindi yung parang, wala, nakalimot naman ko sa iya, pero maya-maya biglang, uy, nalala ko na naman si ganito-ganyan.
1: Ayun, babalik-balik ka sa iya, diba? Lalo na pag naiisip mo lagi yung mga bagay na na-associate dun sa taong yun.
0: Correct. Kapag kaya mo nang harapin yung mga bagay na alam mong may kaugnayan siya, pero kailangan mong gawin at nagawa mo, meaning noon, ayun na.
1: Yun
0: kaya
1: mo nang sabihin. Sinasabi dun sa mga eksperto, George, no? Kaparte nung proseso, yung pag-move on na, ayun, kumbaga talikuran mo yung past. Diba? You have to disconnect.
0: Correct. It's never easy, pero sa buhay kasi kailangan natin yan eh. Kasi kung mas stuck ka sa isang tao, sa isang bagay, sa isang sitwasyon, sa isang relasyon, nako, walang tagumpay dyan.
1: Ay.
0: Diba?
1: Ikaw ba na-stuck na sa isang tao?
0: Ay! Yun yung mga first, ano natin, mga first experiences natin sa love. Alam mo yun yung parang, ano pa kasi yung kabataan natin, Dr. Hart, na naiisip mo, siya talaga yung gusto ko eh. Pero along the way, as you grow, you learn to realize that there are some things that you meant to be with, pero you're not meant to settle with.
1: Meron pa na mga ganyan.
0: May mga ganyan. Alam ko
1: ba saan ko yung mga bagay na yun. Alalim ng hugot mo.
0: Ewan ko ba saan ko nakukuha yun.
1: Maraming natatamahan ng ganyan.
0: Ewan ko ba.
1: Di naman kasi sa mga
0: lumalabas
1: bagay na yun, may mga purpose. Kasi yung sinasabi natin,
0: yun.
1: Yung mga taong namimit natin,
0: correct.
1: May purpose sa buhay natin yun. Di ba?
0: Oo, totoo. May mga tao magiging ano talaga. You learn to be with them.
1: Meron kang mga tao na kikilala,
0: yes,
1: na tamang pag-ibig but not at the right time. Ganun, di ba?
0: Kailangan tanggapin natin.
1: Oo. Pero malamang may mga purpose yun sa life natin.
0: Yes, oo.
1: Maybe that person will bring out the best in us. Diba?
0: Correct. Oo.
1: That person is going to guide us. That person is to open our horizon na para maintindihan natin kung ano yung mga lessons in life.
0: Ayun.
1: Na gusto ipabatid sa atin.
0: Correct.
1: Ng tadhana.
0: Correct. Diba? Mapaglaro kasi ang pag-ibig.
1: Ay, ganun.
0: Oo,
1: mapaglaro. Lalaro ba ba yun?
0: Tago-taguan. Patintero.
1: Patimo na natin. Buenos dias, ha? Masabi ni 2745. Asan ako dyan? Maraming mga taga Santa Cruz Village, Zone 8. Nandang ko nawala. Carmen Cagayan de Oro. Para sa kanya daw, mahirap yung tahimik ng napagmamahal. Kasi hindi lantaran kayo lang dalawa nakakaalam. Ang labas, I love you na lang sa tago. Oh, yun. Ah. Na nga, di ba? Oh, sabi ko kanina.
0: Correct.
1: Kawawa ang baby, okay ra? Nang tago, basta di lang masakpan. Ah. Charis.
0: So, hello daw, okay. Yeah,
1: hello daw, hey, Mr. Ryder.
0: Yeah. Oh. Ang galing nito. Oo.
1: Paano yan?
0: Oh, eto. Tinaipam na 9600.
1: Ah,
0: oo,
1: okay.
0: No?
1: Oo, pwede palang ganun.
0: Pwede palang ganito. Mm-hmm. Ngayon ko lang na-discover. Dr. Heart and Ma'am George from Bunbon. Pa-request po ng song. Sige, we'll try for to play your requested song.
1: This message was sent through our application. Tapos po mapasok dito sa text line
0: text
1: natin.
0: Line. Oh, as text talaga.
1: As text. Ang galing naman. O yung mga naka-download ng application natin, ha, yung online application. Sa mga naka-Android, just search saan ba yung
0: Heart FM
1: Android?
0: Philippines.
1: Saan ba yung hanapin?
0: Ay, dun sa search search bar.
1: Ano yan? Anong tawag ka dun? Play Store.
0: Play Store? Play Store. Tapos Heart FM Philippines lang po.
1: Heart FM Philippines.
0: Paki-download.
1: Galing po. Pasok din sa atin yung mga messages na yan. 7354. Hi. Good morning. Pa-shoutout daw sa alaga niya si SC Seva. Ate Junie Seva and Kuya Attorney Philip Seva from Ann de la Rosa. Ayan, maraming maraming salamat for listening. Ayan na, eto na. Sabi ko na, mukhang lalabas na talaga siya eh. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Alright, isang winner na naman ang mananalo ng bigas at ganun din ang groceries. Saan kaya manggagaling winner natin? Paikot tayo, Roleta! Ayan na. Ay, yung mananalo ha, yung may claimer prize, huwag palagpasin ang 14 days dahil ma-forfeit po yan. Oh, may expired yan. And we're located at the 5th floor of FICO Admin Building. That's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Ayan, yung mga baguhan nating listeners, pag nanalo kayo, sabihin nyo lang yung blue na building ng FICO ha. Diyan po matatagpuan ng Heart FM. Yung karamihan sa kanila lumalagpas. Alright, George, saan ba tumigil?
0: Dito tayo bubunot mula sa ating numbered barangay dropbox.
1: Ibig sabihin sa poblasyon niya.
0: Poblasyon area. Okay. Ito, Dr. Hart.
1: Sige.
0: Ito ang aking nabunot. Bunot-bunot. Ang kanyang address ay mula sa Barangay 10, Yakapin, Burgos. Ito, congratulations sa iyo, John Byron.
1: John Byron, congratulations sa'yo. Ayan. Nanalo ka po ng gift pack courtesy of Heart FM. May bugas yan at ganun din may groceries. Ha? Taga Barangay 10, Yakapin, Burgos. Cagayan de Oro City. Congratulations! Ayan po ang ating The Prices Rise Overload.
0: At yan po yatid sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
1: 3 minutes before hitting 11 o'clock, we'll be right back for more.
2: Heart 92.7
3: 93.7 Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: show with heart.
2: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: parang fairy tale kasi. Yung magandang love story kasi parang fairy tale, di ba?
1: Oo. Happy ending. Happy ending.
0: Good morning, Chloe. Hi to you.
1: Hi, Chloe.
0: Ito, sabi daw ni 9600, sabi niya, hello po, Dr. Hart and Miss Pretty George. Okay, sige, sasali natin. Padala lang po kayo ng ano, makinig kayo lagi ng Heart FM. Taga saan matutuloy?
1: Taga
0: Bonbon. Palakasan niyo yung radyo ninyo dyan kasi meron mga umiikot na mga sweethearts natin. Yung Heart FM crew. Ayan, nakikinig yan sa inyong mga bahay-bahay. Siyempre, pag nalaman nila nakatuning kayo ng Heart FM, lalapitan po kayo niyan.
1: Correct.
0: Para makasali kayo dun sa ating The Price is Right. Overload.
1: Diba? Mali mo ikaw na susunod.
0: Ay,
1: eto na si 5574, Dr. Hart, si Mommy Amy, tsaka si Mayor Miles ay kinig sa atin dyan sa may Barangay Kamamanan. Hi to Mommy Roxanne Macha and Sir Lorimer Sakala and BBQ family. Good morning.
0: R1, hi to you.
1: Good morning.
0: And of course, mga friends natin, dyan po sa may Totski Car Wash, dyan po sa may Kibawe, Bukidnon. Nako, lakas-lakas na talaga ng Heart FM dyan. Matsalam!
1: Happy morning! Ito naman, Dr. Hart.
0: Meron pa ba? May mga pahabol pa. Ang daming messages.
1: Oo. Dito sa ating Facebook Messenger, sabi ni Pinky Sedinella, shout out sa akong banang nag-work, palagi ka mag-amping sa trabaho. Maraming salamat ha sa Heart FM. Ayan, palagi ako nakikinig sa inyong programa. Ganda ng music niyo po.
0: Ay, thank you po.
1: Kay Ate Faye.
0: Kasi gumagawa ng music ng Heart FM.
1: Shout out sa
0: inyo. Shout out sa kanya.
1: Ate Faye Roma from Quezon, Bukidnon. Good morning.
0: Ayan. Ay, eto, may hugot pala si Demsoy. Kala ko walang message kanina eh. Sabi niya, good morning Dr. Hart and George. Sa totoo lang parehong mabigat. Pero magmahal ng tahimik, mahirap dahil nag-iisa ka sa nararamdaman. Walang katiyakan, walang sagot. At madalas ay kailangan mong itago ang lahat para hindi masaktan o makasakit. Ang sakit ay dahan-dahang dumarating. Paulit-ulit mong kinikimkim ang pag-asa at ganun din ang lungkot.
1: Grabe si Demsoy.
0: Grabe ng mga hugot ng pars.
1: Nakikipag-ano na si Demsoy.
0: Ayan. Efren Uwayan. Nakikinig din sa atin. Matagamala ng upol ba ito? No?
1: Yes. City Homes. Good morning. Riza Nakuha, harap naman. Maraming salamat. Grangid kay Kumamino sa inyong mga sonata. Maraming salamat po, Ate Riza.
0: Sige.
1: Thank you for listening.
0: Regards kita sa nag-aplastar ng mga sonata na
1: yun. I-make sure namin na makakarating.
0: Tara pa ba? Ayan, mula sa ating Facebook post. Saan ako magsisimula? Kay Kat Makapundag Paklar. Ay, kilala ko. Parang kilala ko. Ano kaya niya si May Ann Paklar? Sabi niya, George, good morning both of you. Basta ako, ayaw ko na magmahal. Minsan na ako nagmahal at tahimik lang ako sa lahat na nangyayari na hindi maganda. Pero hindi ko naman makalimutan kasi may mga kids kami at buti na lang mga mababait sila at mga professional na. Basta ako, gusto ko na lang masaya sa buhay at my age now. And enjoy na lang sa trabaho. Shout out lang po si May Monte. Huwag masyado ibuhos lahat ng pag-ibig. Baka masaktan ka ulit.
1: Ay,
0: Charis.
1: Oh, ganda naman, no?
0: Grabe naman.
1: Huwag ibuhos. Jen Daguayan, ang makalimot ng tahimik.
0: Parang kinumbay niya yung dalawa.
1: Kaya nga.
0: O magmahal ng tahimik at saka makalimot ng pilit. Makalimot ng tahimik.
1: Mahirap ba yun? Ito naman si Rachel Nave. Oh, good morning, Dr. Hart and Mom Pretty George. For me, mas mahirap ang mahal ng pilit. Unlike sa tahimik lang, mas mabuti, keep mo na lang sa sarili mo. Kasi natatakot, kasi minsan mag-confess tapos ma-reject ka. Diba? Kesa sa pilit, one-sided lang ang mangyayari. Ang hirap ganun, nagmahal ka nga, pero ikaw lang yung nagmamahal sa inyong dalawa.
0: Iba din yung perspective niya, di ba? Magmahal ng pilit. Parang kinocombine nga nila yung ating question ng mahal.
1: Kasi nga, it could go both ways, vice versa, either, neither.
0: Yeah.
1: Kaya, pwede.
0: Sabi ni Marifel de Quito, ha, Hesa, may hala naman din ka, Dr. Sabi nga niya, hi, nanasad ang music. Imbis na lang na gikalimta na nato, makadumdum na sad sa utang.
1: Ay, good luck. Ay, eto may humabal pa, Dr. Heart, 4994. Ang hirap naman, ang tahimik, kasi dapat proud at ipagpunyagi mo kasi mahal mo.
0: Ay.
1: From Wifey
0: of Bukidnon. Minsan kasi may mga sitwasyon no, na
1: yes,
0: hindi mo pwedeng ibigyan, diba? But as long as masaya ang puso mo, you settled for it.
1: Sabi nga nila, keep it private.
0: Uh-huh.
1: Keep it low-key.
0: Uh-huh.
1: Kasi pag masyado kasing publicize,
0: mm-hmm,
1: or pag masyadong ano na yung relationship, madali kasi nai-involve.
0: Yung.
1: So nawawala na yung ano ninyong dalawa, yung personality ninyo. And then, you know, the thrill of knowing each other kasi may ibang tao nang alam, mm-hmm, yung inyong mga galaw as mag-partner.
0: Yeah. Mas mabuti nga sana sabi nila na, di ba, tama yun dahil proud ka.
1: Yes, diba? Yes. I-flex mo talaga, parang gano'n. Oh.
0: Pero in fairness din naman dun sa iba natin mga sweethearts, yes, di ba, na nasa ganung sitwasyon, di ba? Well, choice nila yun.
1: Yes.
0: Diba? Well, as long as, yun nga, sabi ko, as long as they're happy, they're both happy, di ba? Yun ang pinaka-importante sa kanila.
1: Correct.
0: Well, anyway, ang hirap ng ating question of the heart ngayon, but still, ang daming nabigay ng kanilang kanilang views at saka kanilang opinion.
1: Oh, grabe. Yung kanilang story din. Maraming salamat.
0: Awesome. Tayo magpapaalam na. We're gonna be closing the show. Maraming salamat once again, ha, sa mga nagpadala ng kanilang messages through text, through our text lines, and also through our Facebook page and our Facebook post sa Messenger. Maraming salamat. Susunod na po si Harvey Soul. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart tayo. Huwag kalilimutan yan. Alauna hanggang alas tres.
0: Ayan. At syempre, magpapaalam na po kami. Maraming salamat. Congratulations once again.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:27 ang oras natin, sweethearts. SB19 with Gento. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: 93.7.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart. The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayandi or 93.7 Hot FM Buginoin. Oras natin, sweethearts, 40 minutes after 11 o'clock. Welcome sa ating programa. Happy Tuesday, everyone. Kumusta po kayo? Kumusta po yung second day ng ating week? Yung iba is wala pa nakatumpa, ha? Yung iba naman is parang feel na feel pa nila yung weekend. But anyway, magbabagong buwan na tayo, ha? We're approaching the month of July. Ako, July na magdangal. Happy Tuesday, everyone. At saka, syempre, sama-sama na naman tayo dito sa ating programang Heartbeats, ha? Pabatiin natin, ha? Dito, thanks for dropping by. Si Ma'am Gemma Idulza and also kay Sir Nelson Idulza. Ito yung mga sweethearts natin from Bayabas. Oh, maraming salamat. Congratulations, Sir Nelson. Okay. Oh, dungaga na to speaker para daghan. Thank you, Sir Nelson. At yung mga winners ng ating The Price is Rise Overload, ha, galing po sila ng Bayabas. Nako, maraming salamat sa inyo. Very grateful po sila sa natanggap nilang munting regalo natin dito sa Heart FM, ha. Bigas at saka grocery items. O, pasalamatan nga pala natin yung Kevin Enterprises. Maraming salamat. And also, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Kevin Enterprises. At syempre naman, ang ating mga sweethearts din, getting ready for lunch na, ha. Malapit na, alas 12, busy na ngayon. Diyan sa may Kamayan sa Manokan, Corrales Avenue Extension. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga papuntang airport natin ngayon, ng mga drivers natin, ha, ingat po tayo sa daan. Pag-ingatan po natin ating mga pasahero. Make sure na malamig at saka maganda yung amoy ng ating sasakyan, ha. Especially ating mga Grab drivers, kagayhaan. Mga pogi ganyan sila di. Okay. Happy listening. Pero mas pogi good si Jerry. Ating Grab driver din natin. Jerry, matulog ka, ha? Tulog ni Jerry 2 hours lang everyday. Nako mo, ganang digod ka mutubo, Jer. Jer, amping ka nunay, ha? And of course, ang ating mga HPG natin, happy listening sa inyo. Oy, may pamati din nga pala si Joseph Ranara. Happy birthday. Ngayon yung birthday po ni, sino ba to? Yung may imbitasyon tayo dun. Nako. Tingnan natin, ha? Tingnan natin mamaya. Oh, happily birthday dyan sa may Bloomingdale Subdivision. Alright. At saka, saan na ba yun? Parang nawala yata yung mensahe dito ni Joseph, ha? Balikan ko ito. Si Jean Sarong of Bloomingdale, Ipunan. Happy listening. At saka, happy birthday to you, Jean Sarong. Ano ba to? Trentahe na ba to? Or napa sa 20s pa? O parang 25 years old lang to si Jean Sarong, ha? Happy birthday to you. 11:43 ang oras natin. Padayong tasunan with more music. Of course, tumutok always dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 93.7.
1: This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:55 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ay, batiin natin ng happy listening at kumbati girls, ha. Hi to Miss Anne and Miss Naki, and of course mga kasamahan nilang nakikinig sa atin ngayon. Hi din kay AJ. AJ, how are you? At saka happy birthday once again kay Jean Sarang. Jean Sarang. That's coming from Joseph Renara, of course, from all of us here sa Heart FM. Maraming salamat sa imbitasyon, ha. And also kay Demsoy, maayong udusi mo, Demsoy. Mga kasamahan niyo dyan ngayon sa may JRS Maramag, maayong udusi sa inyo. Ito si Demsoy, alam ko nang ginagawa niya ngayon. Nagluluto. Nagluluto si Demsoy. Araw-araw yan. Kahit nagda-drive, nagluluto yan. Oh, ano yung niluluto mo ngayon na Demsoy? Huwag palaging mag-noodles, ha. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon na kumakain dyan po sa may Megan's Eatery. Happy listening po sa inyo. And of course, lahat ng kanilang mga staff dyan, ha. Always nakasmile. Oh, mga smiling staff ng Megan's Eatery. Happy listening sa inyo. Hi din kay Mommy Elaine Gales. Ating sweethearts din dyan sa may Quezon, Bukidnon. Happy listening sa inyo. Sir Efren Uwayan. Mayong Tuesday sa inyo, sir. Maraming salamat. Alright. Padayon ta sa itong paniood to. Of course, kami na bahala sa music. Kamutok lang dito sa ating programang Heartbeats. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa ita naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, danawang benta, isang araw, manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-appeal, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nakatakdang ilunsad ng Office for Senior Citizen Affairs ng Cagayan de Oro sa buwan ng Hulyo ang bagong Senior Citizen ID na may kasamang QR code. Ayon sa pamalang lungsod, ang QR code na binuo ng City Management Information System and Innovation Department ay magsisilbing verification mechanism upang matiyak ang pagiging lehitimo ng Senior Citizen ID sa pamamagitan ng City Social Welfare Management System. Layunin ng bagong sistema na mapabuti at mapabilis ang pamamahala ng database ng mga senior citizen sa lungsod. Samantala, maaari namang bumisita ang mga benepisyaryo sa tanggapan ng OSCA para matulungan na makakuha ng naturang ID. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hello ka makabuhay, welcome sa tong tulumanon, makat-on ka na usab sa rega mga butang ug sa mga produkto nato ng bonggang-bongga ug ang pagpanambag nato sa SWAT storya sa ato ang magtatampo atong sender karon sa tambagi ko, Lady Batod.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayaan ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaluy-luoy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaluoyong konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno anak, bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. O bisan unsaon ko, mahal ko gihapon siya, bisan paman sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi, kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naanihang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maraming salamat ang bonggang bongga, kamakabuhay ni Nanda. Welcome ni Nanda. May gusto ko sabihin, pero hindi po pwede. Kaya, yeah. Anyway, welcome po uli sa ato ang tulumanon, nga makat-on ka ng bonggang bongga sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundunan ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan. Makabuhay, EXL, Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras ni mo karon diha sa imong nahimutangan samtang naminaw ka sa tambagi ko, Lady Batut. Sa gihapon ka himsog and as well as kabaskog sa panglawas mo atong kanon ng iampo sa labawng makagagahom. Ako si Lady Batut. Magkuyog na usap kita sud sa ka oras uban sa atong tuyo ug tumong. Good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghan gyapon ta gisgutanan mo na imong paabuton ng bonggang bongga kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutrition Pharmaceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Ugaran ka makabuhay ni ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Delo. Today mo ang ikaupat na yugto kon chapter 4 sa iyang story. Di na ta maglangan. Uy, unsa pa may dugaya na to nga diha na magita paingon. So now na kay ready na ba yung tantanan. Nga ang sumpay din nila mang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Dear Lady Batod, hindi ko po nadepensahan si Monette sa kanyang litanya laban kay Yuri. Alam kong nagalit ang huli, pero nakiramdam lamang ako noon. Ipinagdarasal ko pa na baliwalain na sana ni Yuri ang lahat. Pero nagkamali ako.

Patod na unawaan ko naman ang sama ng loob ni Yuri. Sa panig ko, pinagsumikapan ko naman na maisaayos ang lahat. Pero marahil ay marupok akong tao kung kaya't madalas akong nakalilimot na paniga naman si Yuri sa mga sandaling dumarating sa bahay, si Monette.

0: Nakiksulti ko ni Monip. Daghan kong pangutana ni Adelo. Unsay, gipakiksultihan mo niya, Pahore. Bahin ninyong duha. Ha? Gipangutana ko siya kung gusto ba siya nga magkabalik kamong duha. Oh, wa siya mitubag. Pero akong nasabot, positibo sayang bahin. Pa, ikaw Delo, anak. Interesado ka bang makigbalik kang Monet? Pa, kun oo, unya mauaw ka lang mo angkon. Ako na'y mahibaw. Ako na ang mangitagpaagi nga magkabalik kamong duha. Unsa? Aron matibuok magbalik ang inyong relasyon, ang inyong pamilya. Kay kanang relasyon ninyo ni Yori, makauuaw kaayo ka na. Dili ko pabor ni anak. Buhi pagani kamo, gipang sunog na kamo sa impyerno. Pa! Kaniya to pang wa makauyo na ako ang imong amahan Delo. Dili na bago para na ako ang iyang pagdisgusto sa itong relasyon.
1: Ako na mangayo og sorry sa gisulti ni Papa Yuri.
0: Okay lang. Ang importante, ikaw, okay ka pa man kaha sa itong relasyon.
1: Okay pa man. Ngano?
0: Abi kog dili na. Kay andam ko mo pataas ako mga kamot. Og pasagdan ka makigbalik sa imong asawa.
1: Yuri.
0: O kung tinuod na okay ka pa sa itong relasyon. Unta, paninguhaon mong dili ko masakitan sa mga higayon nga niya ang imong asawa. O.
2: Ana, Gyod, mapranka kita sa itong gusto. Na kita pong iprangkahan, mag-evaluate sa tanong. Maglibog dyan ko aning dramaha kung asa ko mudapig sa bana nga letter sender sa mipunit niya para mubuhi niya nga si Yuri o sa asawa nga mibalik. Ikaw diha ka makabuhay. Asa makadapig sa tong sender, kang bayot or kang asawa? Anyway, ka makabuhay. Unag ikadahog na pa lamang sa chapter 4 sa redelasyon ni Delo ang atanabati. Unya, sa pagpadayon, human sa pipila ka mga painom, dumamalik dayon ta. Aron ipadayon nato ang pagbasa. Ug ang pagdrama, kana pa ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 4 sa story ng atanabati. Di palang dugay. Dindi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Ipinaki

0: kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Daghang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarabo nga EXL Makabuhay Plus Capsule, ang ato ang naginusarang capsule. Nga siyempre, pwede na itong himuon nga partner everyday sa itong pangadaadlo nga pagkinabuhi. Aron nga kita protektado sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Siyempre, sa mga virus and kanang mga bacteria uban pa. Kaya kinahanglan magpabiling kita nga himsog kay bawal magkasakit. Labi na natong mga pobre, no? Okay na ng mga dato na masilig kagasto. Pero siyempre, balik sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Daghang kadag mga ingredients nga, usa lamang sa itong kapsula ka makabuhay. Ugusa na diha ang oregano. Oy, maka-okay na sa health nato, especially sa itong kasing-kasing. Sa pagtuon nga, gipahitabo na itong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita nga ang oregano doon ay natural nga omega-3 fatty acid nga dako ka ay ikatabang sa itong health mismo, especially sa itong kasing-kasing. Kaya ng omega-3 fatty acids ka makabuhay, ginabalansi ana ang cholesterol level, and syempre ginatibhangan, ginakuhaan ba ang inflammation or ang paghubag sa cardiovascular system nga mo ay mo resulta sa paglikay nato sa atherosclerosis, stroke o guban pang sakit sa kasing-kasing. Ang oregano usab ka makabuhay, doon ay potential nga batukan ang nagkadaiyang mga matang sa cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita nga ang kanabitang katas sa oregano, doon ay potensyal, or duga ba, doon ay potensyal nga magamit isip treatment para batukan ang cancer. So sa ilang ipahitabo nga eksperimento, nakita ang nga ginapugngan sa cryofilling ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa nisgutan nga pagtuon sa makabuhay, siyempre gipublish na sa Journal Molecular Carcinogenesis noong 2014. Ganon. Ang oregano usab, doon ay antioxidant nga characteristics. Sa laing pagtuon nga gipahitabo usab nito 2007, i-publish sa Plants Journal ang usa ka team sa mga Mexican researchers nga ang oregano doon ay flavonoids and phenolic acids nga mubatok sa mga sakit nga naay connection sa pagbaga or paghubag, sakit or labad sa ulo, sa rayuma, sa diabetes, kana maglisod ka sa paginhawa, kanang abnormal nga panunaw nimo sa imong tiyan, diabetes again ug uban pa. So bonggang-bongga nga doon natin i-take kanunay nga oregano sa tong lawas ka makabuhay. Nga syempre manguha pa batang oregano nga ang oregano na anaman usaman lang ang oregano sa dagang mga ingredients nga syempre gisagol diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So kinahanglan nga everyday ta nga mutuma para protektado o kung natin balatian, mamaayo kita o pabalik sa kahimsog ng atong sistema, pinagi sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. My

0: Buhay sa makabuhay.
1: Dunay kinabuhi sa makabuhay. May buhay sa makabuhay. Kamakabuhay. Nang bonggang bongga, ikaw ba diya hilig sa pag-inom og kape? Pero na problema ka kay ikaw acidic. Unya kung kanang naakay caffeine nga matik diha nga naa sa kape mismo kay putok ka imong acid reflux. Magpalpitate barong ka. Murag bakag magpanlipong usa ka imong BP uban pang mga balatian oy mutok ka di ay. Kung unsa man ang kape imong giniimong ipadaplina na. Mag-switch ka na kamakabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao ni nga kape nga ginatawag natog all-in-1 kay naa na di ang tanang mga ingredients nga makabenepisyo syempre ang ato ang panglawas. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 dunay 17 ka mga ingredients nga giusa lamang diha kamakabuhay ug usa na diha sa 17 ka buo mao ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod sa risgo sa osteoporosis. Kay samtang magkaedad man ko kadiha kamakabuhay, ang imuhang bukog, imong kabukugan, magsugod na sa pagkagabok. Kana dili lang yun na nakaligun ba niya? Mawadan na nag-essential minerals. Ang osteoporosis mo resulta ka na sa paghinay or pag-weak o ka na bitawang apyugon na nga kabukugan. Nga prone na para madugmok. Mayroon yun na bitaw. So ka nang kondisyon sa kabukugan, sakit na mismo sa pasyente. Siya makafeel ka ang nagsakit, ngul-ngul siguro na uunsa ba, and sometimes make the person shorter. Ang turmeric manggod kamakabuhay makatabang na para malikaya nato ang pagkawala sa mga minerals o mabintay nato ang bone density mismo. Ang curcumin na naa sa turmeric makatabang na para ma-impluensyahan ang aktibidad mismo sa bukog nga ma-produce og mga cells nga kana ma-absorb mismo sa kato mga karaan na nga mga kabukugan. Gawas ana ang turmeric makapawagtang pagyuna sa sakit sa tuhod ang mga idaran sa Diyos. Ang turmeric natural lamang kana og safer alternative nga painkiller drugs para ma-confront ang knee ug uban pang joint pains. Sa mga athletes gani nga doon ay gipamati sa ilang mga tuhod because of intense training, muinom na sila turmeric para ma-reduce o makuha ng inflammation and pain. Pwede sa di mong itry, i-incorporate ni mo ang turmeric into your diet or supplement regimen para makita ni mo kung unsa mga benepisyo nga makuha sa imong panglawas mismo. Ganon, ang turmeric usab antioxidant o makabatok na sa mga free radicals. Ang turmeric nga antioxidant properties makatabang na para batukan ang oxidative stress nga may makaingon nga ma-generate ang imong joint tissues. Makatabang usab ang turmeric sa atong kalawasan para batukan ang free radicals. Maprotektahan ka na gikan sa mga nagkadaiya nga mga seryoso nga mga sakit ug matabangan pa nga ma-reduce ang inflammation and again ang pagpanakit or ang pagngulngul mismo. So dako gikatabang ang turmeric sa atong kalawasan kamakabuhay. Ug ganang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong ipaabot, inom na bisag everyday pa. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Sukiang Bonita. Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
0: Lady Bato.
1: And now, niyanagin ang ikatulo o katapusan nga tipaka
2: na parte sa chapter 4 sa revelasyon ni Delo. Avti, now na, dinilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: method gusto ko pong pagbigyan si Yuri dahil siyang nararapat. Kaya po lamang ako kasi ang may diferensya. Hindi ko kayang sawayin si Bunet dahil siya namang gusto ko na pumupunta siya noon sa bahay. Dahil mahal ko pa rin kasi siya. At wala akong sinabi kahit na kanino patungkol sa damdamin ko. Kung tutuusin Lady Batod, nagpapanggap ako sa kahit sino sa kanila.
1: Pirmi na lagi na si Mama mo natin sa bahay pa. Magbalik namang duha.
2: Juno, anak.
1: Gisungog na inoon ko sa akong mga classmates. Ingon sila duha na kunoong akong mama. Pero ganahan lang sila sa akong mama Yuri kay buutan. Dili pareha sa akong mama munit ng ilad o batasan. Nagpabutan-buutan lang.
2: Juno, dili maayo ka ng gisulti mo, ha?
1: Dili man na bakak. Tinuod man na. Lain man sab kun bakak ang akong isulti diyan ni mo. May man ang kahibaw ka.
2: Dili kami magbalik si mama mo. Pero dili sab maayo nga didan ko siya nga muani. Ikaw ang iyang tuyo. Imo siyang inahan.
1: Sorry pa. Dili na manggugoganahan niya. Kay pirmi man kanyang pasakitan sa una. Sa emosyonal o sa pisikal.
2: Juno.

umabot noon sina Monet at Yuri. Nagkasagunutan sila, pero naawat ko rin silang dalawa. Nagalit ako sa kanila dahil hindi naman kailangan umabot kasi sa ganoon. Pero noon din ay nag-alsabalutan si Yuri. Sinubukan ko po siyang pigilan noon, pero pinamili niya ako sa kanilang dalawa ni Monet. Nang hindi ako makaimik, natuloy siya sa kanyang pag-alis. Samantalang si Monet naman noong araw din na yun, dinala na niya ang ilang gamit niya sa bahay. Bumabalik na siya noon at nagulat ako.

0: Kama kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Ati ka makabuhay ang kinatibukan sa chapter 4 sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Pero pamiin dito ang tanan. Sumpayan pa nato mao sa sunod nga episode sa tong tulumanon. Maminaw pa sa sumpay sa iyang sugilanon. Pero unya human sa pipila ka mga pahinumdum mamalik dahin ta para tong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibukan ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw indaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
0: Dagang salamat sa kanunay nga pagpanginaw ka makabuhay ug sa pagsuporta ang imong gihatag sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nagbaha, daghan kaayo ang atoang mga supporters sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atoang dietary supplement. Kaya tungkol kayo na ilang na-realize nga dako kay gigkatabang sa ilang panglawas sa pangnaodlaw nila nga pagkinabuhi. Nga nagkanunay silang baskog, laski gihapon ang panglawas, why loyaluya, especially na itong mga pobre nga kinalamulihok mong trabaho, maningkamot, kay natay kanabitawang hatagan o ganang pagbongga nga pag-provide ang pamilya. Munang bawal masakit. Kinahalang nga naagitay pang shield sa itong lawas matok sa mga virus o mga bakterya or mga sakit or mga balatian, ganyan. Dagan kay mga ingredients nga atong makuha ang mga benepisyo para sa itong panlawas o sa itong health na makabuhay gikan sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. O sana diha ang lagundi. Ang lagundi formulation na prove na na nga epektibo aron malikayan ang pagkatag, pag-spread sa disease-causing microorganisms. O niya makapakunhod pag ginaas atong hilanat or kalintura. Makapadecrease usab na sa viscosity of mucus. Niya makapa-improve pag ginaas sa color sa phlegm para mas lali na ito nga makulihad o magawa sa itong system, sa itong body. Maka-alleviate pag ginaas sa shortness sa itong paginhawa. O niya makagamay, makapamubo sa frequency. Karami itong ubo kay kasangatan ng sakit, kay ubo sakit ng tutunlan, sakit ng tiyan. Oo. Kaya nga matang sa frequency, mapalesen na ito na pinaagi sa lagundi. Kay mahumok man ang ubo, dali lang ang pagluwa sa itong plema. Ayaw tunla. Siyempre, ang lagundi makatreat na again sa ubo, sa kalintura, sa asma, ganyan. And siyempre, kung magsakit ang imong ngipon, nga moradyo mo sakit po, tibok kalawasan. Makaayo ni Ana ang lagundi. Kung maglabad ang imong oo, makatambal ang lagundi, Ana. Kung ikaw doon ay diarrhea, makatabang ang lagundi para mamaayo ka. Onya, kanang mga naay mga sakit bitaw nga related sa COVID-19 o unsa pa na mga virus nga nagkatag diha karon bag-o managdaan. Mamaayo ka sa inanay nga pamaagi, pinaagi sa lagundi. Ug ang lagundi, makuha nato na tungod kay ang lagundi. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday nato nang pagainumon. Isip ato ang food supplement. Mo na nga go na. Tumar na. Sa EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Bonggang-bongga ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O sa panis, atong mga produkto, kamakabuhay, nadako kay ka o ganabitawang makuha, daghan kag makuha, ng mga kayuhan para sa imong panglawas. Agin ang cravings nimo sa everyday, nga gusto ka mo inom o kape, yan nalang kay kabala ka pagduwa-duwa sa pag-inom kay ang acid sa agyod nimo. Musaka na po na mo, reflux sa sadang acid. Manghawin na po ng kamot, magpalpitate na sad, malipong na sad, maglabad ang una sad, o mutukar ang ubang mga sakit tungod sa kape. Unya, kay coffee is life manang peg. Mag-switch ka nagikan sa imong naandan nga kape, nga wa kay makuha ang benepisyo alang sa imong panlawas para mamaayo ka, or ka nabitaw makabenepisyo man lang ka para mayo kang healthy. Nagkape ka pero healthy? Kanang kape imong giinom, healthy ba na? Makaayo ba nimo? For sure, dili. Mo na mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 usab ka mga ingredients ang giusa lamang diha sa ato ang coffee mix, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O usa na diha sa mga ingredients mao ang agaricus mushrooms. Ang mushroom ang yun traditionally sa makabuhay, ituhuan nga maunay mo batok sa physical and emotional stress. Di malikayan ang stress, katulad ng ating laging sinasabi sa milabay pa nga mga episode sa atong tulumanon. Emotional stress, kana mas stress gina imong pagbati, pagmahal, pagatiman, paghuna-huna, uban pa ng mga relasyon. Kung physical, kanang hinatrabaho kay ka, or kanang sige kag gym, sige kag pasingot, hago kay ka sa mga gimbuhaton sa trabahuan or sa inyong panimalay. Ganon. Kanang stress, di mo ginamalikayan, pero kinala i-manage na ito. Matabangan kapag manage, ana. O dili mo lamay ang stress, kay sa stress magikan ang nagkadaiya nga mga balatian ka makabuhay. Makatabang nimo diyang bahina ang agaricus mushroom. And syempre baka stimulate po na sa tong immune system ang agaricus mushroom. Gawas ana, ang agaricus mushroom po makapa-improve na sa kalidad sa pagkinabuhi, especially sa mga diabetiso nato nga mga igsuon diha. Makapakunhod pod or makapaubos, makapababa sa cholesterol ang agaricus mushroom. Unya malikayan pod ang osteoporosis, labi na kung ikaw magkaedad na, kana mo bakho bitaw ka. Nga antod nga di na gimatulid ang imong lawas. Malikayan na pinaagi sa agaricus mushroom. Hasta na ang peptic ulcer, malikayan usab gamit ang agaricus mushroom. Kanang imong circulatory and digestive problems og ang matang, bisan unsa nga matang sa cancer, na kumalikayan or ayuhon, pinaagi sa agaricus mushroom. O ang agaricus mushroom kamakabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga manginom na ta. Ako si
1: Lady Batu!
0: Nang bonggang-bongga, we are so back. Uy, anong sa diay? Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagiko, Lady Batut. Gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, siyempre protection sa atong kalawasan. Yung muwagtang sana sa mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, naapay kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, depression, UTI, pagkalimtanon, constipation, ug daghan pa. Pila ba kabuok ang tumaron, Lady Battle? Okay, eto, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintin na lamang na nimo ka makabuhay. Kung ikaw adult, usa nga to sa 2 ka kapsula everyday, unya inadlaw nga tubig lang pag-aim nun or warm water, 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung naa na kay balatian, mas daghano nato, mamahimo na ng duha nga to sa 3 ka kapsula katulo so sa kaadlaw. Inadlaw nga tubig gihapon na pag-aim nun or warm water, di ginang bugnaw ha, sa dili ka pamukaon. Pwede ra sad nga after ka mukaon, basta paabuton sa nimong usa ka oras, gikan ka ang mikaon. Isip imuhang food supplement. Sama na ako ka makabuhay og sa uban pa, kuyog na, apil na sa panon. Himuan ang partner everyday ang pag-inom o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement. Ingon man ang pag-inom nimo everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Yun! Laban, Avdi. You can never go wrong. Kanya.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din ka ganyan na bati ang kinatibok ang chapter 4 sa revelasyon ni Delo. Again, wapami-end dito ha, sundan gaya po na itong pagpamino ang sumpay sa iyang revelasyon sa masunod nga episode sa atong tulumanon. Kaya sa pagkakanon, atong lakbitan lukisgutan ng atong nabati ng drama ka ganyan ha, ng bonggang bongga. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, ngumiti, anay bayad, di pa ginasa. Makanindot pa gina sa atong pagkinabuhi kay makapaminsa matagtaman para kapangitaan atong solusyon ng atong mga suliran. Ganon! Ana ang good and God bless us. Anyway, Delo, kumusta? Salamat kay sa pagpadangat si mong kaagi doon pa matapos sa pag-feature sa kinitibok ang revelasyon ng mong ipadangat din sa atong tulumanon sa tambagi ko, Lady Baton. Pero kung basihan nato ang chapter 4 sa mong kaagi na nakaskalibog, di ba? Kaya nabito mang gamit lagi tagtao para mo survive ta. Kaya nabito gamit tagtao para makalimot ta sa past. Kaya na musunod tagbagong relasyon ganyan na tawag natong rebound relationship para lang yun kintahay mapakita nato sa itong past nga okay na ta. Ay, Diyos ko, talagsa na gina, seldom na kayo, kanang once in a blue moon rin na ma-okay, nga kanang musulagma nga, okay, may succeed, husto, tama nga desisyon. Kaya kasagaran gina, ana, sayop yun, musamot ka komplikado ang tanan, madungagan pa ang suliran. Sama sa imong gibuhat, Delo, nga imong ipatulan ng bayot, kaya para na ilumubuhi ninyong ikaw o imong anak. Samtang wapas munit. O ikadwa po siguro para mapakita din mo kamunit na, oh, ay di lang ka ikaw right house kalibutan. Ba't ay nagukod ako din eh. Nagibuhi pa mi. Yung ending ni mo kay mahal na gyapon ni mo ang imuang asawa nga si Monit din sa pani itong minyo pa mo. Pero giuntoy ka na niya sa makadagang hingayon kaya nakiglambigil sa bisan kinsa mga lalaki all at the same time kay katulpod ba yung asawa na yung maldeta. Ay, naunsa na itaani, no? So kita, we need to be brave, we need to be wise, we need to be kanang lantip ang panghuna-huna para sa pagpili nato sa itong matag desisyon nga ipakanaog nato sa itong kinabuhi para kung masayop mang galing, at least, diba, bituyuan nato, ginusto natin. Ug maugyud na ang ato ang kanang gipangandoy nga buhaton. Dili nang magmahay na lang ta, masuko na lang ta, unya manudlo na tag mga tao kung kinsa atong basulon, kung ano naingon ini atong sitwasyon, diba? So, magpakawais kita every now and then para kung naaman tayo mahayan, kita lang. Inigatubang na sa amin kaya makita na itong reflection diya, mauray atong tulisokon, di na itong maangin tang laing tao. Di ba no? Ganon. And syempre kung magkamuritsing na ganita sa itong kinabuhi, okay pa man o dili na, di kita malimot sa pagsangpit sa Ginoo para naatay giya every now and then. Dili kay mugampo rapod taog nagka nagkadupi-dipo-dipo-dipo na ta, nagkapudipo-dipo-dipo-dipo, nagkadipo-dipo na ta, niya nagkasukamod sa kamod na, nagkamu-mu-mu-mu na, mapaisang pitatos Ginoo. Diba? Lesson learned. Malipayon man ka o nagmaguol-anan, sangpit sa Ginoo. Ihangad kaniya ang tanan, isalig kaniya. Labi na kung nanag kay suliran. Pero dilipod kay kung naanak po'y suliran, maapoy pagbato ni mo Ginoo. And siyempre, pag-abot sa relasyon, sulitin natin yan. Kung unsa atong gisudlan, panindigan, atong barugan. Kung unsa may mga nawagtang, atong dawaton, atubangon ng kamatuuran, and move on. Unya kung musulot ang bagong relasyon, see to it na happy na ta. Dilikay ka na nagkamuritsing pa, nasakitan pa, nagdugo pang kasing-kasing, napatay mga baggage sa kagahapon, kay mahimog yun ang rebound ang bagong relasyon. Diba? Anyway, kamakabuhay sa masunod nga episode sa atong tulumanon, atong paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus. Dagang salamat sa pagpaminaw. Hi sa Baswell and Noncha family. Hi kina Brian, kina Dexter o sa Iglesia family kay Michael. Dagang salamat o kang Jason. And belated happy birthday kang Cha sa Kasa Cha Soloy Cha Cha ganon. And she umuta na siya ingano. Oh, nalapil diha sa si Brian. Kabaw, jukog nga no. Hi, usap sa Baguio in Sawan family kay Michael. Ayan, nagang salamat. Hi din daw kay Jepoy nga nagpasan og barbell. Wow! Og naman nga na sa kusina. Og hasa daw mga kauban niya sa kusina. Niya na sa kusina nagpasag barbell. Kaya po nag-gym sa kusina. Barbell ka ni nga plato. Kaya nagkagpagkaon. Kaya bugat ka. Kaya mura gitibo na lang paghaba. Anyway, nagang salamat. Eto na, kamakabuhay. Ito ang special nga mensahe for today. Kabuhay matod pa, ayaw kamu kabalaka sa bisan unsa, pangayuahin noon sa Dios ang inyong gikinahanglan, pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Filipos 4, versikulo 6. Dagang salamat ka makabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod, magkuyog hapon ha, kay temporaryo tang magbabu sa pagkakaroon, kay napay oras di noon ato. Sa sunod higayon sa samangtak na og ning istasyon og ning atong tulumanon magkuyog hapon ta sa uban pa mga infos og mga kaagi sa kinabuhi nga ato ang tabangan sa paghisgot. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Og ingon man sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, mga adlaw, sabi ka natong tanan, mahigala na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kininisaw niyo higalas, Kuya Arn, magigoban ka ninyo sabay sa paghatag na usapog laing pagtagad sa laing tampo sa usaka lalaki nga si Marco. Pinagi sa iyong pagtawag, nagka-heart-heart kami, no? Salamat, Marco, sa iyong paghatag o higayon na di nagkahinabi kitang duha para pag-share sa iyong kaagi. Paningkamutan ako, Marco, nga matagalong insaktong kinabuhi mong kaagi nga iyong gishare din ka na ako para masabdansab sa atong mga tigpaminaw. Pero sa dili pa, kumusta ang atong mga avid listeners sa nagkalalaing mga lugar? Manginawad ko na mintin niya po mo, no? Nga nagpaminaw o salamat kayo sa inyong suporta. Labi na sa mga higala na ito nga nagmintin lang gyapon, sukad ni Anto Hantod karon nga nagmintin sa paggamit sa atong mga produkto. Gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Manginawad ko nga nagpabilin gyapon kamo nga nagsalig o salamat, no? Sa tanan nga nagsalig gyapon o salamat usab sa pag-ukaron nga nakagamit sa atong mga produkto. Atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, mahigala, no? Ubay-ubay na kini ang tabangan ni ini. Pinaagis pagmintin sa pagpangapi, labi na naa sila'y problema sa ilang pagkatulog. Labi na kung mitukar ang insomnia. Makahasol kini ka na ito, mahigala, nga wala kita'y insaktong tulog, kapoy atong lawas, mapiktuhan atong mga panginabuhi o trabaho. Kung kulang ta sa tulog, hantun nga magkaluya kita, magkababa ang atong immune system. Muna na hinungdan nga matingala na lang kita. Natakbuyan na sa taglaing mga sakit. Muna, atong paningkamutan kung naana ka na ito karon, ang problema sa pagkatulog, try lang ninyo mahigala, no? Patistingin lang ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Na natin mga testimony ni Ana tungkol kinatabangan sila. Ayaw ninyo pasagdi, mga higala, nga ingana na lang atong problema sa atong lawas na may na-share na to, testingin lang ninyo. Wala may mawala siguro sa inyo, ha? Pag di mo muangay, wala problema. Pwede sabi ninyo nga talikdan na ato mga product. Ang ato, testingin lang. O nga manginawad ko nga katong nakatesting na magpabili ninyong pagsaling. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagtulog. Tagtunga lang sa kutsara, mga higala, ang pagtimpla ninyo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nagkantidad lang ka na o 4 pesos o pinakataas 5 pesos kada timpla. Kaya tunga raman sa kutsara. Makasimpag yun ka, mga higala. No? O niya, kung nabalaka mo kung sa higayon nga magpa-check up mo sa doktor, nga mingon ng mga mananambal, baka nga bawal ka mga pi, na dili na siya damay, mga higala. Kaya itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, kay pure organic na siya, walay chemicals nga sagol. Mga nasa mga higala, no, manginawad kong magpabili niyo pagsalig sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Anya, labi na sab sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Importante sab, mga higala, nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw. Makatabang niya po na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, kay nga, no, gitawag ka na siya cleansing effect. Muhinlo sa sulod sa atong lawas. Nakapangapi pa ka, nakapanambal pa ka, nakapahinlo pa ka sa imong sulod sa imong lawas, labi na sa atong tinaing nga ang dapat ipagawas nga hugaw sa matag-adlaw, ipagawas na ginato na, labi na kining atong hugaw nga dili maayo nga magmintin sa atong tinae. Labi na mulaktaw kag usa ka adlaw, una ka makapagawas sa imong hugaw, dili gina maayo, mga higala. Kaysa ngadto magadaot atong tinae, magkabukol-bukol, hantod, magkasamad-samad, malata, matingala na lang ka. Nganong nagka-ulcer ka, nadaot imong tinae nga dili man kahinginom og mga ilimnon nga makahubog o mga soft drinks bakaha, nga dili pug ka mapasaran sa kaon, kay ngano sakto ka sa oras nga tingkaon nimo, pero natingala na lang ka ngano nga ingana imong tinae. Tungod na sa hugaw na tumahigala, labi na kung natin mga hugaw nga dati pila na kaadlaw na itom na to, nanuksok sa ilawom sa atong mga tinae, mao na siya, mao na makadaot, mahigala, dapat ato lang ipagawas. Makatabang, mahigala, ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, o caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Walay chemicals. Bisan sa mga bata, pwede kayo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa kung kape na manggaling, mahigala, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kinanglan ko mo, adto mo sa parmasya, mag-testing mo niya na, sa parmasya mag-ilog butika, inyo ikumplito ang pangalan. Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Testingin ninyo, mahigala, no? Ug dili lang ka na, napod kitay Capricorn Purple.
Kaniha coffee corn gold to kani coffee corn purple with malunggay and santon lang gihapon. Para masamta ninyo mahigala no, ang kini atong coffee corn purple na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa coffee corn purple nato. Duna sab kini daghang mga sagol no sama sa mangustin. Ang mangustin makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato. Pareha sila sa coffee corn gold with malunggay and santon. Then napot siya moringa og malunggay o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa nga makontrolar ang blood sugar og bad cholesterol. Oh, mao ni atong moringa og malunggay nga naa sa atong coffee corn purple. Og napagid siya sagol nga guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure og dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Nindot diba? Og napod siya ashi tamba, makatabang sa panunaw sa digestive problem. Napod siya barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol og makatabang sa digestive health. Og napagid siya sagol nga spirulina. Spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makapalambo sa brain health. Napod siya ampalaya. Hibalo na mo kung sa ikatabang sa ampalaya, no? Nga naa sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. Nailhan kini nga makatabang sa pagpaubos sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides, mahigala. Fats na siya ha, nga taba nga naa sa sulod sa atong lawas. Makontrolar na sa kanang ampalaya. Og napod siya chia seeds. Kining chia seeds mahigala makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Busa aron nga makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar, kung diabetic ka kanang spike mahigala kanang mo taas magkalit bang atong sugar ba og atong dugo. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa testing isab ninyo mahigala ang atong coffee corn purple with malunggay and santon nga nabahala na ninyo kung unsay naa sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. Sa lain bahin usab, gusto ninyo condition sa matag adlaw labi na kung naamo sa trabaho, testingin ninyo sa pagpangapi ang atong Turbomax Coffee. Kining Turbomax Coffee mahigala, kung magtimpla po kaani, kung first time nimo, una ni mong higayon nga makapangapi ka ni ini, tunga lang sa sachet mahigala. Okay, may sachet maning ato isa ka putos nga Turbomax Coffee. Tunga lang sa sachet. Tungaon lang sa ninyong usa ka sachet mahigala sa matagtimpla ninyo. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Oh, di ba? Oh, napod siya black ginger nga kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Oh. Ug napod siya tungkat ali, mapataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise recovery o stress management. Ug napod siya red ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab mga higala, maka-active sa immune cells, busa makapa, kunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napod siya panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy o mukumbati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss diha no, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga bay, mga part. Istihin ninyo atong Turbomax Coffee kung gusto ninyong energy. Basta hatiman ninyo niha, basta pirmero pa ninyong pagpangapi sa atong Turbomax Coffee inyong testingan, tunga lang sa sachet. Tungaon ninyong usa ka sachet ha, dili ninyo i-full kay pasimabaguhan mo ba kay pang energy lagi. Muna na kanina atong sa atong Turbomax Coffee mga higala no, manghinaut ko nga nasabta ninyo, tunga lang sa hantun, makontrol lang nimo imong kaugalingon. Nga din siya, murag pwede na siguro na ko hot doon pagtimplang usa ka sachet sa Turbomax Coffee. Muna, testingin ninyo itong Turbomax Coffee, ang kape nga makapadugang sa energy. Og sa lain bahin usab mga higala no, napod kitay liniment protection sa atong lawas nga makalahutay ta sa pagpanarbaho. Kay mao mo gini atong trabaho sa kalibutan.
manginabuhi mo trabaho man kita. Kondisyon to ta nya di malikayan daghan kay tagsingot nga manggawas, mupuli ang kabugnaw sa hangin, hantod panuhoton ta panakitan tagkalawasan. Mo na paggagikan ka sa trabaho pagkagabi, pwede ka manghimasat nya sa gulan mo init tubig ang tubig nga regular nga pagkabugnaw para dili madawat imong mga kaugatan. Ubon-ug na pag humani mo himasa mahigala nga sagol ininit, imo sab din haplasan og Orion Herbal Liniment Oil. Orion Herbal Liniment Oil mahigala, nindot pug kaning Orion, kining green ang taklob ha. Ang kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, makatabang sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, mga buntis din ha. Dili mo mabalaka mga buntis ha, kaya nga no, kini atong Orion Herbal Liniment Oil, walay chemicals. Dili makadaot sa inyong panit o labaw sa tanan, dili makadaot sa inyong baby nga nasa inyong sabakan, mga inahan. O pwede po kayo mga bata, bisan pila pa kabulan nga bata, kay mild lang nga itong Orion Herbal Liniment Oil. Pero epektibo tungod sa iyang mga sagol nga mga pure herbal. Nadiha mga higala. Pwede sabsa sa mga katul-katul, allergies, mga buni, mga pangagod, ano ba? O labos sa tanan, mga bukol. Ang anong mga bukol, mga higala, taplakan ninyo gapas nga binutangan og Orion. Basin may tukar inyong almoranas diha, kanya kakaon mo og mga bawal sa inyong almoranas. Problema mo diha, ang gapas butang yung Orion, itaplak dito sa imong lubot kada gabi eh. Mga kaspa o mga balakubak sa ulo, no? Kung nagproblema mo ni anak, kung wala makuha sa inyong shampoo, testing atong Orion. Nudnurin na inyong ulo o Orion. Tanggalo ng mga balakubak o kaspa. Labi na sa mga kuto o lusa sa bata, no? Haplasira na ang buhok sa bata kung nagproblema mo ni anak. Ayaw lang tao nagkupawi. Kaya di na naganahan mo eskwila, labi na kayo ting eskwila na. Haplasira ng buhok, kunya putsa niya siya kung sa kaoras nga silipin kumakurot na siya kung malukop na mo paghaplas. Manuhot-suhot na sa scalp sa bata ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, parenta mahigala, kung gusto mo may pagkahalang-halang sab, napod kita yung usa kahaplas nga Supremo Herbal Oil. 25 na kinikatuig mahigala nga nasulayan sa mga tao. Abi ninyo mahigala kung gusto mong may pagkahalang-halang. Kini siyang Supremo Herbal Oil do na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan. Luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan na kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay do na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain ug panakit sa kalawasan tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minuto ug gikan sa imong pagpanghaplas mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran. Batiun nimo ang relieving effect, mga higala. Dili usab maduol ang lamok tungod kay naa siya samuyaw. Di gud ganahan ang lamok ni ana. Usbon ko, mga higala, ha, nasulay nagkinis sa 25 na katuig ining atong Supremo Herbal Oil. Usa kung panghaplas lang ang gikinahanglan, Supremo Herbal ang masaligan. Okay, mahigala, manghinaot ko nga inyo ng nasabtan, no? Hala, napakoy uban pang mga product nga kong ishare na sa inyo, ha? Pero onyan na lang. Ato lang sa nasugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi ni Marco. Marco, manghinaot ko na karon nag-abang sa imong kaagi. Ano yung imong kaagi, Marco? Ato lang sugdan sa paghatag og kinabuhi. Mga higala, makahimok ba dahil babag sa atong mga pangandoy nga mag-inusara ka na lang diri sa kalibutan kung naakay mga pangandoy. Maukining kaagi sa atong sinder karon nga taga Davao de Oro na si Marco. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kaninyo ang haom nga awit ni niyang kaagi.

0: Marco. Marco, bangon na dong. Buntag na kayo dong, oh. Sige na.
1: Oh, lala. Lala, asan man si mama?
0: Ay, ito ay gipalit si mama ni mo para sa imo ang pagkaon.
1: Wala man ko na mapukawa. Lala, para ubanan na ko si mama na iyang lakaw.
0: Ay, nagdali ito kay hinalok pa manggugag maayo.
1: Ha?
0: Dali na dire. Kay pag uli ni mama ni mo, na may pagkaon dire sa lamisa, igo na lang ito ni mo sudanan. Kaya mong sudan, bulad.
1: Kanaan man ko bulad, lola? Nga nung naplakapan si mama magpalit og sudan?
0: Ay, sa gunso na kita nining bulad-bulad. Isang adlaw bulad, kagahapon bulad, karon bulad na pod. Matong naluoy na si mama ni mo kay palitan kaniya bisang isda lang kay paksiwon. Dali raman maluto tong paksiw pag makauli na siya. Abuto na lang to kadali, pero dali na dire. Nga may akong gitimpla dire nga ako sa kasa siya nga gatas, dali dire.
1: Halala.
0: Eh para pagkahuman, maligo dayon ka. Nga pagkahuman, mukaon dayon. Dali na dire kay mo abuto turut si mama ni mo ron. Nananatoy na lang nga isda nga bisan baratura. Apo, basta lang lay kalahian po sa atong sudan para di magsagunsun ang bulan.
1: Hola.

Ma, imon tao gipo ka, ma? Para uban ko si Matuk palingki. Wala na anak, kay grabig tulog ni mo. Ipukaw nga ni ko ni Lula, nibangon dayon ko. Pangitan ako sa imo, ha? Ikaw anak ba? Wagi lain huna-huna ni mo, ako ragid pirminti. Ma, ansaan ni mo ng isda, ma? Apaksiyon ako ni anak para ganahan ka. Ma, sige din ang hake, ako ni hindi ng isda dayon. Dali rin ipaksiyon.

0: Sayang daw ko, gwapo daw ko. Pero wala daw ko'y papa. Huwag ako takang sultihan, anak. Pasinog, di pa ka makasabot. Makasabot naman siguro ko, ma. Bisan 6 na ako, edad. Pero makasabot man ko. Paminog maayo, anak, ha? Kung makasabot na ka, paminog maayo. Ha? Oo, ma. Nga nang wala man ko'y papa, ma. Abin mo, anak, dito ko dati sa Manila, wala pa ka, dalaga pa ko. Ako rin yun ang anak ni lola ni mo, glolo ni mo, tong buhay pa si lolo. Nag-inusara ko nga anak nila. Ha? Para sa ako, ma, usara po ko'y mo, anak. O, anak, tungkol kay pobre lagay me, naningkamot si mama, makaadbot og Manila, manarbaho ko dito para makatabang ko sa lola ni mo, glolo. Nakatrabaho ko imnanan anak nga kanam itong bar. Muinom rin ka, ma. Medyo, pero muna na akong trabaho, tig entertain, tig hatod og imnonon kung may mga order sa mga customer, ana ba? Unya, nakita na ako imong papa, nagkailam eh. Usa kahapon imong papa. Hapon? Oh, anak, gwapo ti mong papa hapon. Nagkauyab mi, hantod nga. Nakasuod yun may paayo sa among relasyon. Nahitabo kami. Sa pila na kahigayon, nga nag-uban kami dito sa Manila. Nabuntis ko sa imo, ha? Nabuntis ka? Oo, Marco, anak. Unya, asa naman si Papa na yun? Ambot. Ug asa ni si Papa ni mo kay matupad nga kailan ako dito sa Manila? Basi niya, balik na daw dito sa ilang lugar sa Japan? O ako kay balo kung asa si Japan. Pero paningkamutan ako, anak, nga makabalik ko Manila. Dadun ako imong picture, basi nung mubalik siya. Mubalik ko Manila, ma? Muna'y pangandoy na ko, anak. Mubalik kong Manila basin og mubalik imong amahan og magdala-dala ko sa imong picture akong ipakita sa iya nga mao ni atong anak ikaw. Mubalik pa to, ma? Dili ko sigurado, anak. Biyaan de ko ni mo, ma. Sige lang, anak. Kay kung makaadto na ko sa Manila, magkita mi niya, gusto siya makikita sa imong personal, basin din nga mag-uban na kitang tulo. Pangandoy na ko, anak. Nga, ikaw man ako is papa ni mo para buo kita. Na kay mama, na kay papa. Muna ang tuyo na ko dito sa Manila. Sabay ko nga, manarbaho gyapon. Walay problema, anak. Kinaman si lola. Makatiman sa mo, ha?
1: Mingaon man ko sa mo, ma?
0: Pati ako, anak, mingaon po ko sa mo. Pero sige lang. Agwantahan lang. Agwantahan po na ako akong kamingaw sa imo, ha? Pamasin nga makita na ako si Papa ni ma.

Mubalik ka sa Manila, anak. Ha, Marites. Nay, ikaw lang si paigo kay Marco. Magpadalagi ang pong kukwartan sa imo, ha, para sa bata. Ug sabay na sa pagpangita sa iyang amahan. Sulayan lang nako, nay. Mayog mubalik pagkadto. Pasinto anak ka to sa Japan o asa ka to sa Japan. Nay, para maibalan ako o nibalik ba o wala mo at to ko. O na ako diri, pinagmay rang inkan. May mantong dito sa Manila. Makapadala ko. Makapaiskwila ta sa bata. Nay, balo na ba si Marco? Ako na siyang gisultihan, nay. Nagwan taon lang kami nga. Pamasin nga makita na ko yung amahan pagbalik. Pamasin sad. Nga mabuo kami kung makakita ang hapon sayang anak. Nadala-dalaon akong picture ni Marco. Batiyon yun nagkamingaw ng bata. Sige lang, nay, aguantahon lang nato.

0: Ma, imong nagiko biyaan, ma.
1: Sa biyaan? Di ta ka biyaan. Mamasin gani ko basin makita ra na ko imong amahan dito sa Manila. Gusto magkakagpapa.
0: Oo.
1: Ya, gusto kag papa unyag naara ko diri. Wala man siya katudir sa atong lugar. Kay kung dito ko sa Manila, bisan pamasin na ni ako anak, naipuruhan nga magkita kami. Pero kung diri ra ko, wala yung ipuruhan. Ya, gusto magkakagpapa.
0: Dugay pa ka dito, ma.
1: Depende, anak. Basta magkikita agyo ko sa imong aman, pangitaon ako siya dito.
0: Oh, ma. Mingaon ako sa imo, ma.
1: Anak, agwan taon lang na to, ha? Ay, nagugilak. Kung para mulakaw si mama, dili ko ba tiyunog sakit? Paglakaw na ako, niya gahilak-hilak ka. Di na lang mudayon si mama. Ya, hantun-hantun nga, di nagigit ka makita sa imong papa.
0: Dige, ma.
1: Oh, sige na, kaon na. Kaya una kumulakaw, busog ka, ha? Oh, inamaning gatas, oh.
0: Oh, ma. Ma, mabalik na yan ka, ma. Mahalang din mo makita si papa dito sa Manila.
1: Oh, anak. Mabalik na yan ko kung wala, gyud. Oh, sige na, kaon na, oh. Kaya gusto na ako paglakaw na ako. Usog ka. Hot doon ni mo ni, ha?

Nay, mantun ako. Mag-amping ka sa imong biyahe, anak. Umahinaot ko sa imong pangandoy, uban sa bata. Makita ni mong amahan niya ang hapon. Oh, nay. Ay, pasag dismar ko na yan. Nay, hindi ako itinigom-tigom ng kwarta para ni sa inyo, ha? May pedad na lang ni muna. Kaya ba sinmahot ng kagkwarta pagkato dito sa Manila? Sige lang, nay. Ay ko problema. Ako ni bala sa ungkaw galingon. Importante ka mo. Tinala, sige. Ambi ka na. O, nay, o. Marco, anak. Ay, naghilak lagi. Para maglakaw na ako. Dili na ko matiyo ng sakit. Huwag dala ang kamingaw. Sige na, lakaw na. Di ba ginamalikayan? Saan pag-utsahon mo pagsulti kay Marco, batiyong ginin ang kamingaw? Nay, ay pasagdi si Marco, nay.

0: Apo Marco, wala nang magdahom nga. Mangsugod na kapag eskwela.
1: Oh, lola.
0: Magbinutan ka sa inyong room, ha?
1: Eto lang ko, lola. Bahala imo ra kumiyaan.
0: Ah, natural. Kaya ba sinog, kung si may tabo ni mo sa dalan, ako ba basulon sa imong inahan?
1: Lola, nagpadala pa ba si mama o kwarta sa imo?
0: Mo na ni problema, apo. Sugad sa iyong paglakaw. Murag kapitura siya kapadala. Pero karon upat na kabulan sad, nga wala na siya makapadala.
1: Wala na yung kwarta ni Malula.
0: Magpaigo-igor ako, apo. Ay, kabalaga. Ako rin bahala sa atong pagkaon. Dili kayo na magsalig o mag-asa kay maman mo ba si Wata kay Baloon sa siya dito na ba kay problema niya. Maningkamot ako, apo. Basta ikaw mo iskwila ka sa pagpadayon, ha?
1: Oh, lola.
0: Tana, ihatod tana ka.

wala na tayo magpadala-dala si Mama Kwarta. Looy po't si Lola. Sige, ralakaw. Pagkuha niya sa ako sa eskwilahan, mulakaw po dayan siya para mangita daw palit yung pagkaon na mo. E si Mama, wala daw magpadala. Ano ka? Asa na ka si Mama? Eh?

Marco, hala, di ra kadunghawa may klase karon. Di ra ka ha, kay mangita ko palit pagkaon nato. Magun sa mang kalula? Ah, sige lang, di ra ka sa balay. Oo, lula. Di ka maglaglag ha, di ka muntog highway, kaya di kang sakyanan. Hala, di ra ko magulat sa imo. Sige lang, dad, antara kag pagkaon, paan ba ka ha? Basta mga kwarta lang ko ha. Oh, lola. Sige, ato sa ko. Magbuga-buga lang ko kahoy para pag-abot ni lola na ni kahoy. Tabangan ako si lola kung saya akong mahimo diri. Lohipod kay si lola, oy. Sige, ralakaw. Unsa kaya himuon para makakwarta? Pag-abot ra ba ni lola, kapoy kay siya. Igo na makakaon, may katatutulog dayon. Magtuon na siguro ko nga di na ko magpahatod ni lola para makahinanok pagkit si lola og tulog. Ako na'y maglungag-lungag. Total, nakakita naman ko kang lola. Maningkamot na lang kung makabalo ko. Para makatabang ko kay lola. Tigulang na ba yan siya?

0: Pasti lan apo. Warin taon dam ha. Sa sige na magpaningkamot nga makakaton ka niya ning at trabaho on dira sa balay, magbugha, maglungag, manglaba. Hantod ng labay pila katuig. Astilan. Ulitawahay ka na. Nangkamot lang ko lahat. Para lang makatabang simula. Abi ni mo sa una bata pa ka. Mahimuot kong panidantalang ka. Magbugha. Pag-abot na ako, nanakay nilungag. Say, maglugaw ka. Nakabata pa ni mo. Gika na tong grade 1 ka. Nangkamot lang ko la para dili ka mabunog la. Ay, kabuotan sa akong apo. Manghugas o plato, kabalo na. Hantod ka ron. Halos ikaw na maglihok sa trabaho din sa balay. Hayag ba yung kalimti mong pag-eskwila ha? Magtuon ka. Ay, kabalo ka la. Ako rin bahala la. Sige, apo. Walang hibaling ka. High school ka na. Tapos lang ko high school ah. Paningkamutan ako lang ang makatrabaho ko. Para ako lang yung magbuhi sa mula. Kumusta na ka ang imong inahan? Ambot si mama lah. Huwag nagunaw pa ba sa ato? Asa na siya ka karun na abas Manila o asa nga lugara? Asa siya diris ka Pilipinas? Parehas kitang duha apo, Marco. Walay kasayuran kung asa na imong inahan nagsubay nining nagkalain-laing dalan diris kalibutan.
1: Sa pagkumpas ng iyong kamay
0: sagdi na lang to si Mama Lula. Basi nakalimot na siya sa tubo. Wala na ba ni mo batiag kamingaw kaniya? Natural lang na alam, matiyo na tong kamingaw pero bakun sa manang kamingaw lang ha. Wala takasahit kung asa na siya karon. Ingon niya, pag-itaon niya akong papa. Pero karon wala siya balita. Asa na ron siya? Aning kamot na lang yung kulula. Mahal pa ba ni mo si mama ni mo? Natural lula ako mang mama. Di man kumataw din sa kalibutan kung wala siya. Sige lang apo. Kung itugot sa kahigayon na rugla sa atong labong magkagagaw, magkita argapon ka mo.

Lah? Ay, Marco. Nakaabot ka na di ay, apo. Oh, lah. Lah, di tambala, oh. Pagtumaran nila. May kinakapalit ka, ani. Nakita man ako lang imong tumaron, lah. Mantong idala na ko ang sudlanan, akong ipakita dito sa parmasya. Tagaan ko para makatumar ka, lah. Asa man kagkwartag, palit ni mo. Absensya na diskarte lah, makakwarta lang. Ang imong pag-eskwela. Lola, makagraduate ko sa high school, lah. Manarbaho ko, ha? Happy na ba daw kung makagraduate sa high school? Ilan na lang kabulan?

Nanewang nagmayo si Lola. Luspad siya tanawon. Saan man di man siya pirminti makainamog tambal kayo sa'yo wala ko'y kwarta. Usay makakakaon mi, kaisa na lang. Wala na po'y pakialam na among mga silingan na unsa namin ni Lola. Iyahay lagig pa ning kamot, kaya parehas mga pobre. Pero sige lang, makatapos ko sa pag-eskwilan ako sa eskol, manarabaho ako para buhion ako si Lola.

0: 神呐！马尔戈，来，马尔戈，拉斯鲁拉，来，往这边来，大力一下，大力点，来。Unsa man na sa imong online lang ah? Pula. Lolo, dugo Manila. Oh, apa? Maglisod ko ginhawa. La imong man talaga ano mo man sa taas la. Dali, dali. La ako isulti. La unsa na la unsa na ikaw la. Marco. Ayaw pa sa hindi mong kaugalingon ah. Sa hindi mong kaugalingan. Wala. Dili na ako makaya. Apo, Marco. Lanay, tuko ko ni gawas imong babala.
1: Okay, may gala sa dili pa na ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon? Unsay pangalan ganyan ni mo, Dam?
2: Jocelyn po.
1: Nag-aasa ganyan siya, Dam?
2: Kaladiri sa kuporo ko, no, binipang ka.
1: Unsay ganyan ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kanyan to?
2: Na-feel man ako na kuan, katuyugon na di ako. Kaya anemic man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Oh. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Sakto lang ako tulog, tapos magbawas ako. Inana, yung menstruation ako. Nakuan sa siya.
1: Ah, sige, Dam. Salamat kay Dam.
2: Salamat sa iyo tawag.
1: Okay, sige. Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa itong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigun na itang haplas.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kung ano ba, duha ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ko nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
3: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil. Pero was lagi ba, sila raw kayo loy. Nga no, ako raw ang puway pamaol ka daw maguli. Mm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, magabuntag. Wa, na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas. Basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil. The best sa mga nag-sports.
4: Wala problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar. tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok ug binuhol pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga mulig-on ang kaugatan ug paminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni sa mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect, nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala.
0: Apo Marco, lanay truko ni kawasin mo babala. Ayaw pa sa di mo kaugalingon ha. La silula nilutay, nilutay ang ulo.

0: Marco, tana. Plaster na mong lula ni mo.
1: Hol? Unyar akong pauli, Hol. Ikaw na lang diri isaw.
0: Sina kayo naghinihinas pagpanguli yung mga tao? Masilingan na to. Dina, sakay na lang ka sa akong motor. Kay nilarga lang sa kenan. Huwag na to kabantay sila nga napaday ka diri.
1: Dali na, Marco.
0: Total na plaster na si lula ni mo.
1: Oo, Kol. Da? Andun ako lang. Ako na lang usala. Hindi mo magugip yan.
0: Sige na, Marco, din na.
1: Oo, Kol. Lando na, May.

0: Pastilan Marco. Wala lang hibal eh. Nga bisan nag-inusara ka na lang. Nagkadiindiin ka na lang sa pagpangita para sa imong pagkaon. Natapos nga po ni mong high school. Nangkamot lang ko, no? Para mabuhi. Unsa may plano ni mo sa imong kaugalingon. Mupadayon pa ba kapag eskwela? Nakaplano ko nung ako pason si mama. Ha? Pangitaon ni mo dito sa Manila pagkadako na ng Manila. Samtang dito ko sa aparador nung ba? Akong yunlungan ng mga sinina ni Lula. Iplastar nung mga ayo. Nakita na kung naiusa ka kupon ban nung nagsulat ni mama para perminti makita ni Lula mabasahan. Ngampingan daw ko, di daw ko pasagdan. Unya, napo ditong address nung nagipuyan ni mama. Ay, na-address sa Manila. Oo, nung mani akong subayon. Naala, sige. Oh, adto ka niya sa balay, ha? Kay may nalang, makatabang ko sa imong pagpamasahe. Salamat kayo, nung. Ah, tabangan ta ka. Kay luoy po kayo ka. Mag-graduate ka na lang sa high school. Mag-inusara. Pirting luoyan ni mo. Sagdi lang na, nung. Kumusta ka na ko sa stage? Mutao lugar lang nung ang iyong mama. Kinsa man na? Sinalin, akong classmate. Mala, kung mupaso na ko sa stage, nihangyo siya sa iyong mama nga, taudan ko garlan.
1: Ay, nala, sige, sige. Kung mwadto ka na sa Manila, mag-ingon ka lang.
0: Kung makapaso na ko nung, parang sunod adlaw, paso naman mi.
1: O niya, humani mo paso.
0: Pilakan daw nung mo at tukog Manila, pangitaon ako si mama.
1: Mahinaot na lang, Minga. Magkatagbo mo ni mama niwa.

Ginoo, salamat kayo. Gabisan wala ko'y papa, wala ko'y mama. Huwag wala lapot si Lola. Nagya po yung mga tao nga nagtabang sa ko, ah. Labi na sa akong pagpasok. Pag-graduate sa high school, nagya po yung naluoy nga mitaot sa akong garland. Ginoo, ko pa sagdi, ha. Subayo na ako si mama kung asa sa Manila ako lang ituro ng address. Bato ko ni Manong. Magsugod ako sa pagpatabang pamasahin ang panulong sa Manila.

0: Nakadesisyon na jud ka, Marco, nga matong Manila. O no? Sa tinuod lang, nagduol-duol ko sa mga balay. Hantod sa mga opisyal din sa atong barangay, nga bisag ginagmay lang. Nakatipog kong 70,000. Oh, 70,000, no? Oo. Oh, wala na ko nahilabti. Kinaluusab sila sa imuha na inihatag og 500 mga opisyal, mga barangay kagawal, Miss Kapitan. Atag, kay gingnan ako nga, matulig si Marco sa Manila. Naway pamasahi kayo may trabaho kay estudyante man na. Tabang na ko ni sa imuha niya. Napukoy ako ah. O nang di man paigong ako ah, ray saligan. Mautong ako'y nang dool-dool. Salamat kayo nung ha. O dawata kin eh. O, mag-amping ka sa imong biyahe ha. Hinaot ko nga makabalik unta ka dire. O nung, salamat kayo nung. O makadto ka lang yung Manila, masubay na nimong inahan nimo kung asa sa Manila.
1: Marco, muday yun nagkikas Manila?
0: Oo, Naling. Manimpalad ko dito pangitawan ako si Mama.
1: Sure pa yun ka nasa sa Manila?
0: Dili ko sure, pero maningkamutan lang na ako. Nga makita na ako siya.
1: Oh, nawata ni O, hatag ni Mama. Kaya ko mangisultin si Mama nga mato kag Manila. Nangutan na siya nga, nabara ko lang kay pamasahe, nga umang ka magtrabaho. Naitrabaho ni mo, pero ginagmay raman na. Oh, dawata ni O. Oh.
0: One pa iba, nakuha naman ni Nalin.
1: Sige lang, dawata lang na. Para na kayo magamit samtang napangita kasi mong mama ni mo dito sa Manila.
0: Sige na lang. Salamat.
1: Mahinaot ko nga makabalik pa ka dire eh.
0: Basta itugot sa Ginoo na lang. Makabalik kahapon ko.

Salamat ka, kaabot ako sa Manila. Subayin ako na yung address. Musakay ko. Para kong sakinan. Subayin ako ng address. Mahinaot ko na as mamauntaan yung address na gingon niya nga din sa kupunban. Nagitago ni Lola. Tapos mamaan yung lugar. Matun ako.

0: Dia nak call. Mau neneng linyah, mau neneng istri. Wih, namanya mga tricycle na kaparada dili. Pangutan ako ng tao. Call? Wala ko'y pangutan na call. Ano ba yan? Ito call, ito. Oh, kilala ko to. Mama ko yan call. Mama mo to? Oh call. Tiga muna. Igaano mo si Marites? Mama ko yan, Cole. Oh. Noong una, nandito si Marites. Ngayon, wala na. Ang tagal na. Nandun na siya sa malayong lugar. Pero alam ko kung saan. Ano ka ba? Bisaya ka? Oo, Cole. Hindi pa ako masyadong marunong mag-Tagalog, Cole. Baka hindi naman ako ng Bisaya. Taga Cebu ko. Yung sabi mo, napuntahan mo si mama mo, delikado dun. Ano sa delikado, Col? Okay. Para makasinabot ha, magbinisaya ita. Total, kabalo naman ko. Taga Cebu ko. Sa Cebu, sa Bantayan.
1: Wow, katuna na, Col.
0: Bantayan ang mong lugar sa Cebu. Isla. Manimpalad ko diri sa Manila. Lugay ko diri, ulitaw pa ko. Dino ko nakabatulong pamilya. Nakasilingan mi si mong mama.
1: Kulihatol ko dito sa ilan ni mama, Kol.
0: Di ko musubot. Delikado ng lugar na. Puros mga armado, mga tao dyan. Nasa sa bukid.
1: Ha? Ano naman sa bukid doon nga nagpangita man si mama sa akong papa na hapon?
0: Abantod lang nga na kay pagkahapon.
1: Oko, liwat man ko sa akong papa. Eh, ngunit niya, pangitaon niya akong papa din sa Manila.
0: Ah, nakahigala si Marites. Ingan lang og Jigo. Mauto nga, nagkarelasyon sila. Ambot sa'y nakaon ni Marites, nga nunipato siya ka Jigo nga. Di kanya kabisadong batasan. Tungod siguro sa kalisod ni Marites din sa Manila. Ah, para lang na makatabang sa iya, ha?
1: Mauto nga.
0: Ni uman siya. Wa magtuos Marites nga. Naday grupo si Jigo ng mga armado to smokage.
1: Unsa sa kol?
0: Dili ko mato dito. Ingin pa sa mga istorya. Makaabot ka dito, ah. Dili na ka makagawas nga buhi.
1: Unsa?
0: Oo. Oh. Ambot siya nakaon ni Marites ganong iuban siya itong Jigo.
1: Kul, bisan dool-dool lang dito, Kul. Di lang ka mo itong bukid, Kul.
0: Oh, si sabot ah. Ikaw na ibahala ang mapasok dito sa bukid. Magsulod man ang tricycle. Pero awa-aw kayo ng lugar nung dito nagpuyo ang mga armado.
1: Unsa man na sila, Kul?
0: Ay, nailhan din sila nga. Gamito nila lang armas para makakwarta sila. Mauna na. Wag ka malo, manulis ba na sila o unsa ba ka? Mupatay silang tao kung makakwarta sila.
1: Delikado na diha.
0: Ihatod ta ka pero diligyo dito nga musulod. Diha ako sa crossing. Nya layo pa kay na. Gikan sa crossing, musa ka pa sa bukid. Hibalo ba ka pila kilometro? 9 kilometro na tuwa dito mo sa kasityo na puros armado ang mga tao.
1: Maubakol.
0: Unsa man? Mulahos ka o dili? Kay kung akong pasibuton, ay nalagadto dito dong. Basin pa hinunog, maparehas ka sa ila. Mahimo kang armado, labi na kung makita ni mo sa mama ni mo.
1: Silang kol, mato kol, makita lang ako sa mama kol.
0: O sige, di ko naman basulon ha. Oy, tara.
1: Sige kol. Sige kol.

0: Oh, direrata.
1: Kami ingaw dari kol.
0: Oh, cruising rin ha. Mas mingaw na yun kung musulod na yun ka. Kakahuyan na. Pero makaagi ang tricycle. Bisag four wheels, pero dilimayo ang dalan. Siyam pa kilometro gikan di rin niya, padunggas bukid. Kadlukan ang lugar. Kay watakibalo na yung mga tao nga nakakita. Samtang maglakaw ka, sigurado ikaw. Makitaan yun ka. Sitahon yun ka sa mga tao na sulod kung asa ka paingon.
1: Bahala na, Kol. Basta makita lang ako si Mama kung naimusita sa ako ni Akol. Ingnun ako si Mama Martis akong gusto makita.
0: O, sige.
1: Kol, plate ko lo.
0: Ayaw na. May nalang magamit-gamit ni mo. Total, kailaman namin ni Maritis. Pero pila na katuig. Ng wala namin magkita, sukan nga ni Uban siya kay Jigo.
1: Sige, Kol. Ato sa kukul.
0: Amping bata. Ang hinaot ko nga makauli pa ka nga buhi.
1: Kinoo, ayaw ko pasagdi, Kinoo. Ayaw ko pasagdi.

Layo ay pagod siya ang 4 kilometro. Mapit sa kuning sapa. Nabaki nakakita sa ko samtang nagbaktas ko tira sa bukid. Panghilamos ko. Grabe kami ingaw diri nga nung nakabot man sila mama diri. Ngunin yoban man siya atong yan. So to, Jigo ang pangalan. Padayon ako. Bugnawas tubig ko eh. Subay lang ako ng dalan kay matod pa ni Angkol. Subay lang yung sa dalan. Nalabaki nakakita sa ko samtang nagbaktas ko nga nagsubay ni ng dalan. Padayon ako sa dalan.

Dengar mana sepak tadi. Kepuyai nak. Musa kapa kau dia sonah.

0: Muling ko sa kundiris pato, kahuyan akong til. Huwag yung kinakita bisa nasugat ako ng tao.
1: Stoy! Hoy!
0: Wala! May tao sa akong likod!
1: Asa ka?
0: Duha ka lalaki nga naipo sila.
1: Asa ka nung?
0: Well, padoon ko dito kay Mama Marites.
1: Marites, ibong mama?
0: Ukol. Ako siyang mama. Kuso na lang kayo kami pasok din sa among lugar. Kul, Bisaya ka, Kul?
1: Oo. Tagasambuang kami. Di alam ni Diri. Kaya na aming tropa. Nga mong yampingan. Nga dilik mi ma'am para mas tamasan.
0: Kul, kailan mo ni Mama Marites?
1: Kaila! Si Mama Marites ni mo, asawa na ni Jigo.
0: Kul, gusto ko makita siya, Kul. Magkita, Bikul.
1: Kung magkakita na mo, kung sa'yo plano ni mo, nagtuo pa ka nga makagawas ka dire. Kung makagawas ka dire, basin ikaw hinungdan nga mapuo among grupo. Kaya musulti ka dito sa mga sundalo ba, mga pulis ba. Kinsa may nagtudlo sa mga naadire imong inahan.
0: Okay lang ito, Kul. Pero nakaila siya kay Mama.
1: Sigurado. Sa unang gipuyan ni Marites nga lugar na inakaila sa iya, nakaibalo nga naal siya dire. Oy, sige. Uban dire sa mo ah.

0: Chico, chico.
1: Oh, unsa na?
0: Mga kauban na to, nalatid pa yun eh. Batanon, mga kauban.
1: Batanon?
0: Ngano'n na nakasulod din sa to ah? Ah, masayra na nato na, Jig.
2: Kinsa ka na, Chico? Ha? Kinsa ka na?
0: Nako ni Batanon nga kauban ang dumakan ako kasakop.
2: Batanon lalaki?
0: May bala na na.
2: Nakamayong ko.
0: Nakamayong ka?
2: Jacob! Ako siyang doon lang.

0: Ma! Ma, ikaw, ma! Marco, nga nang niya ka! Ma, magkayo mo pa kung nailan, ma! Bisan pagbata pa kang nagibiyanta ka, pero baka mayungi ko sa imo, ha! Magipangitay kang maayo na ako, ma, pero... Isubay na kung nabilin nga kupon ba nga na address dito, ma. Nakaabot ko dito sa imong lugar ng ipuyan. Nagihatod ko atong tricycle driver nga naalaw ka diri.
1: Nahibalo ba ka diri, dong? Taman sa makasulod diri. Di na pwede magawas-gawas. Gawas ako mga sakop. Ikaw, may anhiba ka para makigsakop diri sa ko, ha?
0: Diego, ayaw. Dili na akong gubo ng kaugbaon sa kong anak. Anak, pauli, balik na dito, anak. Balik na.
2: Ma, ikaw kung gusto mo, ikaw uban ma.
1: Gusto mo rin siya, ikaw uban ka. Yung sa papay pulos ng papauli yun mo siya. Diri na siya.
0: Ayaw diri, anak. Ayaw diri. Pauli dito.
1: Kumpiyansa ta. Kumusulti na siya. Nga ni atong kampo diri. Mahurot kitang mapuo atong grupo. Tungod lang na imong anak.
0: Ayaw ka bala ka, Jiko. Dili ka na mahitabo. Ako rin bahala sa kong anak.
1: Pimanikin eh. Unsa kayo mahitabo sa among grupo dong. Tungod kung kinsay mangutana sa imo ha. Mutudlo ka. Mamatay pati imong inahan. Tungod na sa imo ha.
0: Anak, sige naan. Balik dito. Ako ni bahala sa imo. Chico, ang iyo ay mong mga sakop mga magpauban ko sa paghatod sa akong anak.
1: O, sige. Isali ko ka na kanimo, Martis, ha?

0: Anak, dira kami taman. Parehas kami gipangita sa balaod. Mahalo ni sunod mga lima. Anak, ay nasigig pangutana. Paningkamot na lang dito. Nga makapanaan ka pag-eskwila kung nangandoy ka pa.
1: Niyabot kong Manila pa para mangitaon na ka. Karoon niya nakita ang tagahin mo na kung papauli yun.
0: Dili mayo ang mong paing nandiri, anak. Nga makikuban ka kanako uban sa mga tao nga sakop sa kong nahimong kauban na si Diego. Anak, wakay ka umaon, dire. Wakay ka umaon. Sige na.
2: Sige na, kay panghuli na kami. Mora to ha, tungingon ni Diego. Sige na, mga utana sa imo ha. Kaya apili mong inahan pagkamatay. Kung na'y makapasok ng mga sundalo o unsa diha nasakop sa gobyerno, ayaw pagsulti.
0: Sige na anak, sige na, kaya mabalik na kami.

0: Sugan ni anto Kuya Arn, hantod karon. Wala rong kay balo kung buhi babas mama. Ako may balik na lang ko diri sa Davao de Oro. Naning kamot ko. Nag-working student ko, pero ako una-una to kay mama. Nibati ko kaluoy kaniya. Nagrabi na niya ka dry tanawon. Nitigulang na siya. Natuwa siya sa bukid nga kauban sa mga tao nga pulos armado. Ang Ginoo na lang ang magpaigo sa iya. Kuya, hindi lang ko taman. Manginaot ko akong inahan nga buhi paunta siya. Huwag ang Ginoo na lang makahatag ka na akong pag-asa na magkita pa kami. Dagan salamat imo magtatampo. Marco. Dagan salamat Marco sa imong kaagi. Pero ning kamot yun ko Marco, labi na mga listeners na matagaan na itong kinabuhi. Kinigan salamat na sa inyong tenan mga listeners ug sa atong mga product ay inyong kalimti gikan sa atong Capricorn Gold with Malungkay and Santon. Mao ni pinaka importante sa inyo. Ug libre usab sa atong Capricorn Purple with Malungkay and Santon. Ug sa atong Turbo Max Coffee. Listingan ninyo mga higala kung gusto ninyo energy. Ug sa ato usab nga Orion Herbal Liniment Oil nga dagkagamitan mga higala di mo magmahay kung makabaton kita og Orion Herbal Liniment Oil. Ug sa atong bagong haplas nga Supremo Herbal Oil, pero bago na siya sa inyong paminaw mahigala, pero 25 na nakatuig nga nasulayan na sa mga tao. Nawala lang hakaron atong gibalik pagpahibalo sa inyo ha. Ug sa atong Nerveplex Syrup, ang kumpletong bitamina para sa mga bata nga elementary. Ug sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos pataas ha. Ug labi na usab no sa atong B40 ang high dose nga B vitamins para sa mga higala nato nga naka-feel og tusok-tusok, murag lemang usi sa inyong mga tiil ug binhon nga mga kamot og diin nga mawala na siya. Ug sa atong Mega Car Soft Gel Capsule, dagang health problem ang itikar. Ug labi na usab sa atong Ferbite Capsule para sa mga luyang nga mga lawas, gamay nga trabaho daling kapuyo nya luspad nya maglipong-lipong ka. Dry tanawon, ayo pasag din na ha, mag-Ferbite Capsule. Siya ang vitamins nga dili ka makalasa og tayo og dili maghapdos imong tiyan. So dagan kang salamat kanyong tanan mahigala, kinis Kuya Arn, inyong Dr. Love, ingon, bye-bye. Pag-ayo-ayo mga pinangka. God bless you all.
1: Na kabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan, o di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Hello mga kahigalaan, may nga adlaw ka na itong tanan. Welcome mga palangga sa atong programa. O gani mag-iskot tapot bahin sa atong panglawas, no? O dili kini mahimo ang ato ang programa karon kung wala ang atong pinalanggang doktora nga atong diabetologist nga si Doktora Francis Bantilante or gitawag og Doktora Choi.
3: Yes, good morning, good afternoon o good evening sa tanan ma'am, no? Salamat kayo sa time nga ilang gihatag sa ato apag join sa atong program.
2: Mm-hmm. So kanang ang mga kahigalaan nato din ha nga gustong mosalmot, mopadala sa inyong mga problema, i-message lang ninyo sa atong hotline, no? Ang atong hotline number kay 0909-304-8924.
3: Yes, o pwede po sila ma mag-message sa atong Facebook account nga Doc Choi, no? DOC CHOI. Mm-hmm. Pwede sila dito mag-send sila message, napaypadalang picture, or sa ba, no? Mga lab results, inana.
2: Mm-hmm. Ang sa mga gusto mo shout out doc, no?
3: Gusto mo shout out
2: positive nga mga feedback.
3: Yes, oo, basi na sila yung mga experience nga positive sa ato ang mga product, nindot yun po ta ilang share, no? Diri sa ato haron mabasa na to on air. Lagi actually, so, kitang tanan dyan, magpa-flu vaccine every year.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. So, labi na mga kabataan, o sa mga medyo idaran, sa mga nanay, tatay na to, no? Kinahanglan makapavaksin di ay sila
3: yeah, doon. Oo, ang pinaka dapat yun ang mga bata o mga senior citizen, mm-hmm, no? Pero mo na nga ingon ko dapat dili pa din nato kalimtan natong self, no? Kay kita biya ang mga breadwinner, no? So kinahanglan pod healthy pod ta.
2: Aha. Yeah. Dayon doktora kanang maayo dagway nga maka vitamins gyud ta karong mga panahon na.
3: Ana gyud ma'am, kinahanglan gyud. Kinahanglan gyud ta mag-take

0: umbrella for growth.
1: So nindot kay na mga higala, no, ipainom na to sa atong mga chikiting, and then naabot tay kay nang para sa mga nag-edad na naa tay Nerviplex nga AE. So same ra gihapon siya nga kuan kina ang formula nga nabutang para sa kanang sa syrup sa mga kabataan, no, dayon mas maayo pagyud ang gana sa kaon sa atong mga nanay ug tatay din, ha, sa mga ate ug kuya, dayon protektado gihapon ta para ligon ang resistensya sa atong mga nanay ug tatay din, ha, no, mag Nerviplex na ta, Nerviplex AE. Okay, so doktora, sa walay langan, naghanagud kay itag mga messages dinhi, no, gikan sa ato ang hotline number nga naghanang nakapadala dirita sa ato ang unang texter sender sa numero na last 4 digits sa 1799-0935. Ingon siya din, he, good PM Doc Choi, ang inyong ning tigpaminaw diri sa Camigin. Shout out sa mga taga Camigin, no? Naka-mention man ka adtong ni Agi Doc nga mag-maintain kog inom og silicosib og pregabalin. Mapalit ra ba ni Doc bisan wala na reseta sa doktor atong ipakita sa butika? Kapila man pod mo inom ani Doc matag-adlaw. So thanks kaayo. O ando siya? Wala daw siya'y MRI diri sa hospital sa Camigin. Need pa jod sa pasyente mo tabok adtog Cagayan de Oro. Uy.
2: Kana lagi, mahal manguna ang MRI, ma'am. So gamay ra jud po mga hospital maka-afford ana, no? So dito ra gyud na siya sa mga big hospitals kasagaran available. Regarding sa silicosib o pregabalin, ako dili ko mo-advise nga over the counter na siya. No, kay kinahanglan yun na siya og doctor's advice how to take, no. Though ang silicosib twice a day, ako maximum ra jud na ako ana 5 to 7 days dili na ako mo-go biyan ana, no. Kay syempre napo na siya mga side effect, no. Tanan na tambal na mga side effect, no. So muna nga ang samua, as needed lang yun for pain, no? Ang pregabalin mo ay pwede siguro everyday. After dinner, haron dili kaya ka murag mahurong-hurong, manggugagamay, ani, murag malipong ba? No? Or murag katulugon, no? Muna nga, at bedtime na nina ko usually gipa inom ang kanang pregabalin, no? Mas, ma-prefer ko nga, directed with the physician's order, yun ang silicosib, no? Ang pregabalin, pwede ragin na siya i-maintain siguro for longer periods kung naapakay mga neuropathic pains. Pero katong yang ingon nga MRI, kana listudyo na siya. So na either sa big city, sige na siya available. Mahal mo na siya ang machine, ana. So kinahanglan, dito yun po siguro sa area kung daghan magpa-MRI. Kaya maalkansi po ang naghimo, ana, diyan sa ilang area kung wala po kayo magpa-MRI. So usually ay maka-afford ana katong mga dato
1: ana,
2: or kung dili na yung mga insurance, sa health insurance ma-cover na siya. Pero medyo mahal-mahal dyan, matang-tag 10,000 and above ang price.
1: So wala na po yung kapuli ana, Doc, no? Nga marag kuan na po wala dyan siya.
2: Wala.
1: So kana gyud, unsan may mong advice ani, Doc, nga mag dili gyud siya mapalit over the counter, no, magpa-reseta gyud balik si ma'am? Or
2: kana, depende na sa pharmacy nila. Kaya usually, stricto lang ang pharmacy sa antibiotic, ma'am. Pero, dili na ito na i-encourage. Kaya, siyempre, tanang mga tambal, naging na siya side effect.
1: Okay. So, salamat na, doktora, no? O sa ato ang texter sender, no? Ina-automatic ka karon, ma'am, sir? Or wala man nag-mention, no? Kung babae ba ni lalaki. So, thank you kayo sa imong pagpadala sa imo ang problema, no? Then hinaot nga natubag ni doktora ang imo ang pangutana. So diri na puta sa ato ang laing texter sender sa numero nga 5552-0948. Ingon siya din, hey, good PM doktora, og kanimo buttercup. Mangutana ra ko nimo unsa man, Doc, ang maayong tambal nga mugahi ang nag-edad nga medyo idara na gyud. Pagahi man ni doktora ay.
2: Natay, basin daghang kagkuan, maintenance diha. Dili pwede basin ang uban ng mga tambal idugang, ana, no? Pero, siguro, na-discuss naman na nato sa una, no, mga inaana. So, the same lagi hapon, kaya mga sildenafil, or kaya ang itawag nila, very common na name niya nga Viagra, no? Pero naana karo yung mga daghan ng mga brand, ana, nga mas cheaper. So, kana siya, mas maayo na siya kinanglan na siya prescription, di na pwede istorya lang sa pharmacy, no? Kaya

0: na magana siya yung side effect po, no? Which is, sometimes, makakakos magana siya vasodilation. So, kung na kayo mga tambal ng maintenance, nga naay pang vasodilator, sama sa mga trimethacidine. So, bawal na siya nga iinom together. Kay mo potent na niya ang vasodilation, ang tendency is ma-underperfuse na ang uban nga area sa imong heart, no? Muna ang uban na kalit lag heart attack. Lagi kay nakulangan ang blood flow padong sa ilang heart. So, kanamay nana, tay, kung nakay plano mo take kung may nana, istoryaha sa ang doktor ni mo. Kinahanglan sa manang hidga, then kinahanglan po ka mga igreseta kay dili ka kapalit ka ng mga sildenafil, dili ka kapalit o ingon ana over the counter. Mm-hmm. So, isa po na sa regulated drug. So, kinahanglan yung kagreseta, ana.
1: Okay, doktora. So, wala na gayo ka na ang natural way, ana, dok, no? Wala na, Jod? Labi na ng
0: edad na? Siguro, kay ang uban, kung diabetic lang, sulayan nila, i-control lang blood sugar, no? Mm-hmm. Kung mo respond balik ang ilang mga nerves. Kaya ang nerves mang good, once ma-doubt na siya or ma-damage, dili na kay 100% yung effect. So, dili na siya ka-stimulate kaayo sa imo ang mga organs. No, so, naiya kung nakitaan ng mga uban ng mga supplements para anang gina-promote ni Kuya Earn sa mana, ma'am.
1: Mm-hmm. Kaning Turbo Max Coffee Drink Mix.
0: Bason lang tayo, sulayin na. No, bason lang. Dili po ko kakuan, kaya wala po ko ka kuan nag-research bahin ana. Pero naay main ana, which is ka ng horny goatweed, I believe, ana siya, o ka ng ginseng, nga ginakuan nila, ka ng tongkat ali, nga ginapromote nila, o ka ng ginseng, muna siya akong na ibawaan, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero, wala jud ko ka basa og mga research ana kay dili po na siya part sa amo ang study sa medicine, no? So pero siguro yang i-text ana si Kuya Earn.
1: Okay, so good sir, no, hinaot na karon sa imo ang pag-message og naka-tune in ka, nakadungog ka sa advice si doktora, so mas maay makainom ka aning i-try nimo po ang Turbo Max. Anyway, kay coffee raman po ni siya, no? So, basin makatabang at the same time, Dok, mga yun din siya mag-inom po din siya o B-complex. No? Kaya para sa mga kaugatan. So, basin matabang pa. Muna akong gingon kung mahimo na apay mga natural ng mga paagi din ha. Dilita na rin siya mag-Viagra ba na, Dok? No?
0: Yes, may a brand name na niya. Ah, brand name. So, layo lang sana. Siguro, basin ha. Kay, muman siguro na ginainom ni Dr. Love siguro.
1: Ah, umuha ni ginom ni Dr. Love.
0: Yeah. Mm. So, muna siya. So, lagi lang na tay. Dahil yun, kung wala na effect, mato kasi mong doktor, kato ako ingon ni mo, pero mga ikagreseta, mutana na yung mong doktor sa mga tambal nga ginatake ni mo, kaya na yung tambal nga, dili pwede imnundungan, ana.
1: Okay. So, salamat kayo, doktora. So, balikan na to, no? Ang Turbo Max, tay. Try anig tilaw. Anyway, kape man siya. So, mag-coffee corn ka, mag-Turbo Max ka.
0: B-complex ko, ma'am, no?
1: Plus B-complex.
0: Yes. Basta no, niya maulian ang mga nerves na ito gamay, ana.
1: Na itong B-complex nerves, yeah. Na B-forte. Okay. Record na din hatay, ha? Or, sir. So, salamat kay Simong Pagsalmot o ginaot nga natabangan na ito ang imuang problema. Magpasalamat na nila, Dok, no? Sa tanan nga namati na ito, no? Sa tanan nga ni Salmot sa itong programa. Kaya naabot naman po lang ito ang oras, Dok. Bueno, mga higala, hangtod sa sunod nga higayon. Kini si Buttercup. Sa ngala ni Kuya Franz, nagpahinomdom ka na itong tanan. Nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, so kani si Dok Choi nangayon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. It is indeed true. It is sweet to be loved by you. What a beautiful song to hype up our last day of June. Yeah, medyo sad. Kasi nga, as we all say, kay bilis ng panahon. Pero eto, July is another hope, but July is another chance to be better. Are you ready? Let's get ready for that. George, onto the few last minutes ng ating programang Dear Heart. Ngayong Tuesday afternoon, we're vibing. I know you're vibing. Sa mga kanta dito. Hi to si Ate Arlene. Thank you, Ate Arlene, ha? Patiin natin itong taga 6896, mga taga Mars Laundry Hub, Ilaya Carmen. Magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. Thank you sa pagpaminaw. 5989, happy birthday to Chito Panilag. 39th birthday niya ngayon. Happy birthday. At si 7234, George. Gusto ko yun. Blooming pretty George. Init kayo. Maayo na lang kay Bugno ang music ninyo. Shout out sa tanan staff na Madonna and Child Medical Center. Especially sila Wilcito Zalsos, Chris Liedo, Bernard Batubato, Ruel Takalinar, Mark Abbas, and Jose de Tarot. Coming from Sir Ron Valdez. With the number one station in the nation. Dagang salamat kaayo. Eto naman, sabi ni, si Jun Rosso, today's quote, you don't have to be the best of anything or the best at anything. The most important thing is that you are working on being the best version of yourself. You are right. I am left out. Maraming salamat. Thank you, Jun Rosso, sa iyong pa-share. Ayan, mga sweethearts, dahil Tumunog na ang senyales para mamigay ng biyaya dito sa The Price is Rise Overload. Overload, load sa groceries at bigas. Kaya naman, ruleta, handa ka na ba? Let's go spin! Sa lahat ng mga nanalo kanina, mga na-declare ng winner, ayan na, eto. O, bago ako mag-declare ng winner ko, sige, nasa na si Regan de la Peña, Jose Villa ng Barangay Bayabas, John Byron ng Barangay Tenya, Capin Burgos, Jocelyn Taladro ng Barangay Carmeña, Cal Street, Norma. Ito, yung mga sweethearts natin, ha? Ready na. San kaya ako bubunot ngayon? San ba napatigil ang ating congratulations, Norma Carmilotes. Norma Carmilotes, mula sa Barangay Punto. Diko po ang ating winner. Magdala ng ID to claim your prize. We are located 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Diba, madaling hanapin lang kasi may signage na po tayo, Heart FM. Nasa 5th floor po tayo, ha, Pimenta Boulevard, Carmen. At ang The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On to my last set ngayong hapon. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Mahigit 1,000 residente ng Cagayan de Oro ang nakatanggap ng kanilang buwan ng food assistance sa ilalim ng walang gutom program na Department of Social Welfare and Development o DSWD sa isinagawang distribution kamakailana. Kabilang sa pinamahaging ayuda, ang kalahating sako ng bigas, mga gulay at karne. Ang mga benepisyaryo mula sa hinterland barangays ay tumanggap ng kanilang supply sa mga distribution centers sa Barangay Bayanga at Barangay Bisigan. Layunin ng programang walang gutom na mabawasan ang hindi kusang naranasang gutom ng mga mahirap na pamilya. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 3:14 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon. Harvey Stone nagbabalik. And of course, this afternoon we'll be doing this afternoon show. Ang Heart Afternoon Drive. Welcome, welcome mga sweethearts. Masahin natin yung Tuesday afternoon natin, ha. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Magic.

0: 92.7 Hot FM Cagayandi or 93.7 Hot FM Bukidnon. 3:30 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa lahat. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon po sa mga kumakain ngayon ng lunch pa. Grabe, super late na yung lunch nyo, ha? Nanausbon, ha? Yan talaga yung umpisa ng magkakasakit tayo, di ba? Hindi kumain ng hindi nawala sa oras. Dapat tayo on time kumain, especially yung mga may GERD, yung mga may tinatawag nilang ulcer, ha. Dapat meron din tayong candy at saka yung mga biskwit nasa bulsa natin, di kaya nasa mga compartment ng ating sasakyan. Compartment. O di kaya nasa motor natin, ha, para at least maya-maya parang humihilab yung tiyan natin, pero at least meron tayong makain, di ba? Shoutout sa inyo, ha. Especially yung mga talagang palaging nag-iisip, yung nag-o-overthink, di ba? Parang humihilab yung tiyan natin diyan. Kaya wag nating kalimutan, kumain tayo sa tamang oras. Happy listening sa mga nag-snack na ngayon, ha. Naku, bawas-bawasan din natin yung matatamis, especially yung mga soft drinks natin, ha. Pero in fairness, nagpapabili ako ng soft drinks ngayon kay Chip. Sa mga nag-enjoy na kanilang merienda ngayon dyan sa may Kogon Market. Naku, napakasarap po nilang, ng kanilang, ano ba yun? Yung sikwate at saka yung puto. Kailan kaya ako makakabalik dyan na... Magandang hapon po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan, ha. Mayong hapon sa inyo. Especially din dyan sa may Novo Department Store. Mayong hapon sa inyong tanandiya. At saka batiin natin muli ng happy birthday, ha. Si Jean Sarang. Oh, birthday niya ngayon. Ano ba yung mga pangalan ni Jean Sarang? Dyan sa may Bloomingdale Subdivision. Happy listening to you at saka happy birthday to you, ha. Maraming salamat talaga sa imbitasyon. Okay, we'll try to be there. At saka kay Joseph Ranara. Oh, payday daw ni Joseph ngayon. Baka mang libre si Joseph. Sana all, Joseph, ha. Mommy Elaine Gales, mayong hapon sa inyo sa mga kasilinganan nato diyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Kay Sir Nick, mayong hapon. And also, hi na din sa kapitan ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Pinaka-update ang kapitan nila. Mayong hapon sa inyo, sir. At saka may pa-birthday din dito, ha. 39th birthday to Chito Panilag. Ah, happy birthday that's coming from Mommy Grace. Happy listening po sa inyong lahat. 3:32 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Tambay lang kayo dito sa ating programa ng Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas. Masaligan ninyo

0: ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
2: radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 43 minutes after 3 o'clock. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive dito sa Heart FM 92.7 CDO and 93.7 Heart FM Bukidnon. Huntrix with Golden. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Happy, happy listening at saka magandang hapon sa ating mga sweethearts dyan sa may promised land, Makasandig. Hala din po sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin ngayon dyan sa po sa may Tibasak, ha. Mayong hapon sa atong mga friends din na patuloy pa rin, sa kanilang ginagawa, especially dyan sa may City Slaughterhouse. Mayong hapon po sa inyong tanan din, ha. Happy, happy listening din sa ating mga suking driver na nasa biyahe pa rin ngayon, ha. Yung iba is mga na-stock na sa traffic. Tsaka andam-andam ta ginagmay sa ato ang payong diha. Og, of course, ang ating mga raincoat, ha. Murag nigdagob na, nimugot na ang kalangitan. Happy, happy listening din sa atong mga sweethearts dyan sa may Manolo Fortis, Bukidnon. Dyan po sa may Alae. Happy, happy listening po sa inyong lahat, ha. At saka, happy, happy birthday once again kay Chito Panilag. And that's coming from your mommy, Grace. At saka, birthday greetings din kay, sino ba to? Kay Jean Sarang, dyan sa may Bloomingdale Subdivision. Nasa. At saka, magandang hapon din po kay Arlene Patriana. Magandang hapon din sa kanilang mga kasamahan dyan sa may Zone 4 Agusan CDO. Happy, happy listening po sa inyo. Si Marifel, dyan po sa may La Paz 2. At saka yung mga sweethearts din natin na nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Bacongas Street, sa may Lapasan, ha. Mayong-mayong hapon sa inyong tanan din, ha. Sa may Bulua din, sa may Bulua Banga. Happy, happy listening, ha. Kay Ati Cha-Cha, Ati Charito, ha. Kay Cha-Cha and also kay Kuya Lito. Happy, happy listening. 3 C's E3. 3:45 ang oras natin. Babalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Ang ice na masaligan.
7: This is Heart 92.7.
9: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. 4:13 ng oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. O'y nakikinig sa atin ngayon ang ating mga sweethearts dyan sa may Gold Crest. Hi! Especially daw sa services. Hi kay Joel, Esther, Dendai, kay Grace, Ivy, Judith, and hi din kay Cherry Ann, Eunice, Jan, Jan, kay Rosie, Arlene, and also kay Rosie. Ano balik-balik? Doa ka buk Rosie ni ha? Rosie 1 o si Rosie 2. Request sila og kanta nga A Part of Me. Happy happy listening po sa inyo ha. Tsaka eto ha, birthday pala ni Chito Panilag ngayon ha, 39th birthday. It's coming from Mommy Grace. Happy happy listening once again dyan po sa may Gold Crest, di ba? Sila ba yung may zipline dyan kung magbabayad ka? Diba? Sila yung pinakaunang zipline. Happy happy listening po sa inyo lahat. Ay na din po sa ating mga kapulisan dyan po sa may Taguluan, Misamis Oriental. Of course, mga kaibigan yan ni Sir Cyril Cambalon. Oh, nandun na ngayon si Sir Cyril ha. Pero nakikinig pa rin si Sir Cyril dito sa ating mga programa ha. Nandun na siya sa Middle East. Happy, happy listening to you, Sir Cyril. And of course, yung mga nakikinig natin ngayon na mga OFWs ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat. What's the time over there? Yeah, over here, it's 4:14. Maayong hapon sa inyo ha. Maraming salamat. Di ba pampawala ng homesick? Basta makinig ng mga music natin dito sa Heart FM. Alright, oras natin, 4:14 na po. Magbabalik ako with a music from Future Karma. Pag-ibig ay kanibalismo. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Carmina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kay lang tulog. Gani dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan di Reza Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa atong mga binalanggang igsuon nga luman o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: Radio radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 4:32 ng oras natin. Come to Joe with Multo. And that song was brought to us by Presto Creams. And also brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Joseph Y. Corat Ranaro of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
2: Magandang hapon din sa iyo, Harveston. Kanina, nakapunta tayo ng Port of Makabalan na may kaluwagan pa naman hanggang nakarating tayo ng intersection ng papunta po ng Kauswagan Diversion Road. Makapahinto ka saglit, Harveston. Diretso-diretso tayo, papunta tayo ng Likuan. Ganon pa rin. Marami na pong mga sasakyan dyan kasi uwian na po ng mga estudyante natin. May build up lang po naman dyan sa banda po ng Likuan, Harveston. Natanaw ko yung Beles, ganun pa rin. Diretso-diretso tayo, nakapunta tayo ng Marcos Bridge. May build up na po dyan sa Marcos Bridge sa ngayon, Harveston. Hanggang nakarating tayo, diretso-diretso, nakarating tayo ng Kauswagan Highway. Ganun pa rin, maluwag po ang Kauswagan Highway. Nakadaan tayo ng NHA Kauswagan, may kaluwagan pa hanggang nakarating tayo ng Bulwa Bus Terminal, ganun pa rin, maluwag. Hanggang nakarating tayo ng Bulwa Highway Harveston, yung papasok ng Bulwa galing kang Kauswagan, may kaluwagan pa, pero maliban na lang sa kabilang daan, yung galing kang Opol, papasok ng Bulwa Highway, may build up na po sa ngayon, Harveston.
0: Maraming salamat sa iyong report, Joseph.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Corat Ranaro ng MRG.

0: ni nami toddler, 2 years old siya, prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay, itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try XL Makabuhay kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love XL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also for para sa mga anak.
2: I love XL Makabuhay. Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Isa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon. Solid Heart FM, Judmi.
9: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:45 na po oras natin, sweethearts. Mag-aalas 5 na ha. Ngiti-ngiti na dyan kasi uuwi ka na. Anyway, that was Cat's Eye with Gabriella. That song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts na na-stuck ngayon sa traffic ha. Dapat wag na init ulo, baby. Always keep your cool. Especially yung mga bihaydor natin ha. Kanina pa nagtuyok sa syudad. Yung mga jeepney drivers natin. Don Sals, mayong hapon sa inyo, Don Sals. Mga pogi-poging drivers nato di ha. At syempre naman ang Orozco minibus, di natin makalimutan yan. Mga bao-bao natin dyan sa may Balubal. Shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po? Ay, grabe na bago'y katungasun dyan sa may Balubal, di ba? Ingat-ingat lang po tayo, ha? Make sure lang na yung bao-bao natin, condition, ha? Oo. Tsaka yung mga pasahero natin, dapat safety sila. Tsaka yung mga nasa taxi ngayon, di ba? Buckle up. Buckle up lang tayo, ha? Happy, happy listening nga pala sa ating mga taxi drivers at saka yung mga Grab drivers natin, ha? Pati na rin yung mga delivery riders natin, ha? Okay, kung pag umuulan ha, tsaka nagpa-deliver kayo ng food, don't forget to tip your rider ha. Pasalamat man lang kasi 'di ba, basang-basa sila tsaka dala-dala nila yung pagkain. Tapos hindi na, walay paksi, 'di ba? Anyway, oras natin 4:47 na po ng hapon. Ito na. Ito na ang ating last winner sa ating The Price is Rise Overload. Umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo huminto sa may Bugo. Bunod na tayo dito. Winner natin galing dyan sa may Zone 6 ng Barangay Bugo. Congratulations kay Rowell Boyotak. Rowell Boyotak ng Zone 6 ng Barangay Bugo. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pagkikuha lang sa iyong papremyo dito sa ating himpilan located sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, 4:48. May pabati tayo dito ha. Magandang hapon sa ating Grab driver na si Romulo Soog Pakulba. Mayong hapon sa imo, sir. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may JRS Maramag. Happy, happy listening kay Demsoy at saka kay Sir Efren Uwayan dyan sa may City Homes Malanang Upol. Magbabalik ako with the music from Nickelback. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: The price is Rise Overload.
8: The price is rice overload.
9: Overload? Tama.
8: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidoy. Honest natin, sweetheart. It's exactly 5 o'clock. Well, pansin ko lang ha, ang daming nagbe-birthday ngayong araw na to ha. Batiin natin yung mga may birthday ngayong araw na to. Happy, happy birthday once again kay Chito Panilag, 39th birthday. Happy, happy birthday to you. And also, yung may imbitasyon tayo ha, dyan sa may Bloomingdale. Tingnan natin. Happy, happy birthday kay Jean Sarang. Oh, may you have many more birthdays to come. At saka eto rin. Oh, pansin ko rin na magaganda yung mga may birthday ngayon ha. Tulad ni Jessica. Oh, Jessica, lumingon ka dito. Pag lumingon ka, akin ka. Happy, happy birthday to you, Jessica ha. Pila na edad ni Jessica? Pila edad? 24. Ay, 24. Aw, oh! Oh, nakalimutan ko. Parang 5 years na din yung agwat namin ha. Happy, happy birthday to you, Jessica. At saka, stay pretty. At sana masaya ka sa birthday mo, ha? Sayang, wala dito yung isa kong kaibigan. Anyway, oras natin, a minute after 5 o'clock. Bye-bye time for Harvey's Dome. Bukas po, sama-sama tayo sa Wednesday edition po ng ating mga programa, ha? 11 to 1, Heartbeats. At saka, of course, ang ating programa sa hapon, ang Heart Afternoon Drive. Here's now a song from Okaraga, Ipanumpa Ko. Play right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Nagkaedema ko lately nang hupong akong both legs. Dugay na ni nako nga problema. Mawala man siya pero pabalik-balik siya. Kining laboratory ni mo ma'am, kining si mong creatinine, okay pa ni pero bantayanan. Ang imong blood uric acid medyo taas gamay. Ang imong blood sugar ma'am, naka sa pre-diabetes. Kung pasagdahan ni mo ni siya, dili ka mag-change sa imong lifestyle, na tendency mo taas pag yun ni siya o mahimo na kang diabetic. Pero karon ma'am, dili pa ka diabetic ma'am ha. Kay kining 5.6 to 6.9 sa imo ang FBS, boundary pa lang ni siya. Pero dapat bantayan na. Kining sa imong total cholesterol ma'am, okay ra ni ma'am kay wa man kaabot og 200, no? Normal range naman ang 200, naramang ka sa mga 170 kapin, okay ra ni imong total cholesterol. Kining imong triglyceride ma'am, naramang ka sa 180, borderline pa ni, so dili pa ni siya kayo alarming, pero bantayanan nga imog yung i-workout, sumala sa research, basta moabot ka og borderline, og sa mga nagapaminaw, no, basta na ang iyong triglyceride, maabot og borderline, unya namoy diabetes, unya taas pag ang inyong BP, hilabi na sa mga nagapanagarilyo, pwede gyud, magbagtok ang inyuhang mga kaugatan, labi na kung kumpiyansa ta, dili na to ma-check ang ato ang triglyceride, mutaas ang risgo nga muhubag ang imuhang pancreas, or magkasakit ang imuhang atay. So, borderline, high call na siya. Nga, i-change ang imong lifestyle, mag-work ka, magtuon, unsay angay ni mong buhaton, self-discipline, importante kaayo, pinangga. Sa imuhang HDL cholesterol, ma'am, ang 36 is medyo baba, and that is not good. So, mo ni bantayanan kasi pag ang HDL baba, pwede niya i-exacerbate or i-make worse niya ang effects sa metabolic syndrome. Pwede mo taas imong blood sugar, pwede mo taas imong blood pressure, pwede po na in the long term, pwede magkaroon ng heart failure, pwede po magkaroon ng diabetes. Dapat mas taas sa 40. Ang imuhang LDL naman, dapat kani 103 man, although okay rin, mild na siya, pero dapat mas mubaba ka sa 100 milligrams per deciliter. Dapat mubaba or dili mo sobra sa 100 ang mong LDL. Kasi pag once taas si LDL, indicator na siya nga na ay damage or na ay injury nga gina-repair ang imuhang system, especially ang imong kaugatan. Pero kani mama, mild na siya kaayo. Kaning imong protein sa imong urine, medyo taas siya, no? Kaning 1 plus na kay proteinuria. Mao ni imuhang bantayanan kasi pag once taas si proteinuria sa imuhang ihi, although dili ni siya kayo taas pero medyo taas na ni siya, mao ni mo cause og arthritis, pagngulngul sa imong mga tiil nga mo'y hinungdan nga nung manghupong ka. Pero once ang proteinuria dili ni mo mamonitor unya sigilan siya kataas bitaw, pwede po nga ilhanan na siya nga madaot ang imuhang kidney. Mao na nga monitor po ka. Kung dili ka sure, monitor gyud dapat ang imuhang creatinine pod. Kung mahimo every 3 months pa-monitor antod nga once stable na gyud ang imuhang range niya, pwede na ka kada 6 months or 1 year na lang, every 1 year na lang ka magpa-check up or magpa-lab. Kining allopurinol nimo para man sa uric acid, kani pod imong ciprofloxacin, antibiotic man ni, so I don't know nganong gitagangag antibiotic si mong doktor. Kining imong colchicine or gout sap para maghihapon ni si imong gout arthritis, ngulngul ang imong mga til, ngulngul imong mga joints. So kining silicosib nimo para gihapon ni si imong pagngulngul sa imong mga til or sa imong arthritis. So ang gina-treat gyud ani, ang focus ani mga tambal nimo ma'am sa imong uric acid og sa imong mga pain management or sa imong arthritis. Apili og Makabuhay Plus herbal capsule. Tagduha ang inuma, buntag o duhapon, isabay sa pagkaon. Unya, pwede po ka mag-inumam sa watermelon juice o pipino juice. Pati ang panit sa pipino o watermelon, iapili mo nagbutang sa imong juicer. Mag-inom ka na, tulo, hantod o pat, kabaso, kada adlaw. Empty stomach ang pag-inom. Nya pag humani mong juice, dapat inumon dayon, dili nimo i-refrigerator. So, presko yun dapat ang pag-inom nimo. Likay lang yun ang karnimbaboy, basta na kay arthritis. likay ang karne, isda-isda na lang, pero ang isda po bawal po di 3 times a day. Kung na kay arthritis, pwede man ka sa itlog, pero apili lang kaon og pipino or watermelon. Hino naman kay fresh juice nga watermelon og pipino juice, pwede ra. Kaon ka green leafy vegetable, kada adlaw mga saluyot kay taas kay vitamin E, ang saluyot, so nindot ang saluyot sa mga naay arthritis. Ang vitamin E sa saluyot, antioxidant na siya, nga mo-protect na sa atong mga joint, nga dili ma-damage tungod sa free radical. Unya ang vitamin E, mupa-increase na siya sa joint mobility. Okay, so saluyot pinanga ang pinaka the best. So makamag-ambak ka, makapaspas kag dagan. Bawal pod ang parat kaayo, bawal pod ang paprika. Mura nag-atsal siya, no? Pero tanawa pod ang mga ingredients kung nakay mga seasoning, kung nabay mga paprika nga nakabutang. Citrus fruit, no? Bawal ang mga citrus fruit like calamansi. Kung nakay arthritis niya nagainom kag calamansi o niya nagangulngul, tangtanga sa ang calamansi or mga limonsito. Planitan ato kag mga karinderya, restaurant, di ba? Humanatog ka on dia, available man ang mga lemon juice. So bawal ka, pero kung nakay makita ang kanang lemon juice nga naay tanglad or lemongrass, itry basig mawala ang imuhang ngulngul. Pwede na nga mga beverage imong inumon kaysa katong plain lang nga lemon juice. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule pinangga. 2 capsules basta na mga ngulngul. Tagduha yung capsule inuma buntag o tuhapon. Ang nakanindot sa Makabuhay kaya na siya anti-stress formula. So kana pa lang pagkalamig tulog, hinanok ng pagkatulog, gaan ang pagmata sa pagkabuntag, dako na kaya nakaspeto nga mawala ang imuhang mga arthritis, mga ngulngul sa lawas o makatabang po ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nga dili ka manghupong. Tungod kay na siya anti-inflammatory formula, at the same time makatabang ni siya sa imong kidney o sa imong atay pag-eliminate sa imuhang hugaw sa lawas. That means to say, mas gana imong pag-ihi, mas gaan ang pag-ihi. Ang imong atay po mga pinanga, matabangan po sa Makabuhay Plus Herbal Capsule nga malimpiyuhan. Muna ang imuhang kamot, dili na magbanhod. Unya gaan ang imuhang lawas, enigmata sa buntag. Muna nga makakanta yung enigmata sa buntag. So sa mga nagapaminaw karon, katong namoy makauban, kusog mo hagok, huot ang dughan, butod ang tiyan, kapoy enigmata sa buntag, bugat ang abaga, daghang ngulngul ang lawas, paim na human panihapon, duha ka kapsula or isa kapsula sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, bisag walay gibati para nga mas malikayan nato ang mga balatian.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
6: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ay, EXL Makabuhay. Ang ating buhay, ito ang buhay.
10: Nangapi na ba mo? Oy, kung wa pa mo ka pangapi na, pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kutukuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati, og pwede po ning makapa sama sa atong pamati o maka natay pamatiun nga dautan. Ngano man, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Ngano man, grabe na ang pagproseso sa kape, wa na gyud coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Ngano man, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kutukuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsoon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kutukuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia. Kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pain, suguban pa nga mga ginaantos nimong chronic diseases diha, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pag yun og my HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po ni mong stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni my HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng my HMB para mo taas imong resistance sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mutaas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ana kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa ng inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo muinom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika. Available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang arthritis po, mga pinaga, pwede po siya ang hinungdan tungod sa infection. Pwede siya na-infected ka sa bacterial, viral, or fungal infection nga mga mikrobyo, usually mi-travel na siya gikan sa infection sa imong lawas o asa ba nabutang infection sa imong lawas, mi-travel sa imong dugo, paingon dito sa imong mga joint nga gi-attack sa arthritis. Gitawag na siya infectious arthritis. Pero sagad, ang symptoms ani niya, magpula ang naghubag, unya ngulngul kaayo, or naay pagngulngul-ngulngul, nasa systemic symptoms of infection, sama sa fever, no, naay kalintura, naay panugnaw or takig, sakit sa mga lawas. So, pag ang imong doktor magduda nga naakay septic arthritis, mag-request na sila og arthrocentesis. Kung ang example, pinagi sa surgical puncture sa imuhang joint para makuha ang fluid sa imong joint or kanang gitawag synovial fluid. Dito makita unsa ang klase ng infection. Kung gitagaan kag antibiotic unya ang hinungdan viral, fungal, dili bacterial, mas musamot pa hinuon ang imong gibati pinanga. Gani as much as possible malikayan ang paggamit sa antibiotic, mas the better. Mas maayo gyud kay kung matunong ka sa paggamit nimo sa antibiotic, unya mo create siya antibiotic resistance or mahimo siyang superbug. Ibig sabihin, ang mikrobyo nga imuhang gi antibiotic mi-create siya og mutation, mi-change siya to another species nga mas mahimo ino siyang stronger nga mikrobyo nga mo create siyang infection ana. Pila ka mga bulan or tuig nga mulabay, mura siyang time bomb pinanga nga mo arte siya pila ka mga panahon mo labay o pag once mo artisya, mas mo grabe ang ato ang gibati, ang atong sakit. Basta na infection pinanga, ayaw yung kaon o mga karne, even gani isda, even gani itlog, kumahimo, magkuha kasi mong protein dito yung gikan sa mga gulay, mga liso-liso, especially lentils, mga beans. Pwede po ka mag-fasting, mo skip kag isa ka meal, then mag-fresh juices lang ka. Kung diabetison ka, naka-infection niya, naka-diabetes, ang imuha pong fresh juice nga gamiton, kaning pure duga sa kalabasa juice. Pwede ang apple o kalabasa juice, imo na siyang i-mix para mulami pod ang juice. Kaya ang kalabasa, medyo langto ang kalabasa. Ang panit sa kalabasa, apilon pag juice pinanggaha, dili panitan, dili ilabay. Pwede pod butangan ni mo isa kalusok nga ahos o duha kalusok nga ahos. Okay, ang kalabasa, tangan mo og isa kalusok nga ahos, ibutang ni mo na sa juicer. Kung wala kay juicer, pwede ni mo na siya bangguron. Kalabasa, bangguron ka ng pino, kaya nga pagabanggod pinaga, unya ka nang mapuga yun ni mo, unya ang ahos, bangguron po ni mo na siya. Ang isa kalusok, kanang medyo dako-dako po nga lusok, dili bula ha, lusok lang sa ahos. Ang apple, imahapong bangguron, unya, imix ni matanan, ibutang sa netbag o pugaon. Kaya na-purpose nga nung netbag para nga dili lisod pagpuga o naapoy pino kaayo nga madala nga mga fiber. Dili sapal pinanga ha. 7 days straight, kung dili ka allergic sa mga kalabasa, nindot, basa diabetison ka, unya naka-infection, daghan ng kalabasa juice nga maabot og 1/4 to tunga sa baso kalabasa juice. Pwede po nimo apilan og 1/4 glass sa pure duga sa broccoli juice. So pwede po ka magbanggod og broccoli. Kini hali na yun yung kalabasa ani mga pinanga. Kabalo ba mo nga ang kalabasa di ay nindot kay na siya para sa mga arthritis tungod kay na ay omega 3 fatty acid ang kalabasa. At the same time, ang iyang carotenoids sama sa lutein, zeaxanthin, and beta-carotene giilan na siya sa research nga mga anti-inflammatory og naa siya ay unusual nga anti-inflammatory pod kaning gitawag polysaccharide homogalacturonan. So, kung naa kay arthritis, try ang kalabasa, binanga, isabay sa apple, ahos, og broccoli. Natay mga daghang mga pasyente, 70-80 ang mga edad, giingnan silang mga doktor nga dili na kuno maulian ang problema sa ilang mga arthritis, maglisod na sila lingkod, tindog. Ang pinakasakit kana bitong maghigda, maglisod og takilid, halos maglisod og katulog tungod sa kangulngol nga gibati. Unya lisod na pud operahan tungod kay tigulang na sa panahon ilahang nasulayan ang mga natural supplement, mga healthy juices, healthy lifestyle. Aba, nakatindog balik, na makatulog nang insakto. Naginahinay kawala ang sakit silang mga batang kasi ang conventional study, once tigulang na ka, dili na yun na mutubo. Pain reliever na lang ang imuhang maintenance. So, moy ka daot sa imuhang kidney at tay hinoon pinanga. Pero kung imuhang i-research uban sa pag-ampo, of course, giya sa Ginoo, mapabalik, mapatubo, padiay na siya. Regardless sa imong edad, as long lami pa imong tulog, insakto ay imong sustansya, og naa kay healthy emotion pinanga. Dili ka sa puton, dili ka magulanon, dili ka mahiubsanon. Okay, pahibalo, pahibalo, pahibalo. Nga ang kalabasa juice, mag-inom 14 days straight, then after 14 days, stop na pugag mga 7 days to 10 days, balik na pugga 7 days to 14 days, then stop na pugga interval-interval lang mga pinanga. E nga naman, basic ma-overputa sa beta-carotene, mag-yellow-orange ang ato ang mga palad or mga panit. Pero kung naamay pagpang yellow-orange sa itong mga panit o sa ito ang mga palad tungod kinasubrahan tag beta-carotene, ipainit lang na sa adlaw pinanga. Then, magpasingot, mag-ehersisyo para ma-burn na siya, mawala na siya. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Basta na ay ngul-ngul nga gibati or pain nga gibati, tag duha kapsula buntag o duhapon, sulod sa pulo kaadlaw hantod isa kabulan. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, anakin niya yung mga pinili ng mga herbal na puno sa sustansya, mupahimsog o mupahinlo sa atong mga sistema sa lawas. Ilabi na sa mga kusog kaayo muhagok, maglisod og tulog, dili gyud kumpiyansahanan. Isi-isiha, kanabitong dili ka katulog 8 ka oras kada gabi or kada adlaw, maabot ang pila ka mga tuig, mahimo na siyang chronic, mo-create na siya og inflammasyon sa imong lawas og mo-create sa mga pagbagtok sa imong kaugatan, mugabok imong bukog, muhubas ang mga fluid sa imong joints, magkaroon na dayo ng metabolic syndrome, mulapot na imong dugo, mutaas imong cholesterol, triglyceride, mutaas imong blood sugar level, mutaas po imong blood pressure. Imagine ha, tulog pa lang. What if nagkaon pa ka sa mga bawal, nagainom pa ka sa mga bawal, unhealthy pa imong lifestyle? Mao na nga imbis mo abot ang atong edad og 120 pataas, 70 kapin lang, 71, 73, daghanang mo pahulay. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially usab kada humagpanihapon or kung medyo busog pa ka o niya tingtulog na before bedtime, inom kag isa or duha ka capsule sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga pagbata nato, pagabuntag, makaingon gyud ta, makakanta gyud ta.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
11: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
4: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 728-1434.
2: Ayat, it's basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Healing takes courage. Ang pagkaayo sa usa ka lawas gikan sa balatian paingon sa kahimsog, nagkinahanglan ng courage. Kaisog sa pagbarog sa insaktong prinsipyo. Kaisog sa pagpili sa maayo. Kaisog sa pagbiya sa mga wrong lifestyle, wrong habits. O kaisog sa pagdaog sa mga temptasyon, mga kagana. O kaisog sa pagdaog sa pinaka-lisod nga kalaban, mao ang atong kaugalingon. Pero dili ka mahimong maisog kung wala ka makaagi nga masakitan o bibatig sakit. Dili ka makasulay o sakit sa kinabuhi. Kung wala kay sakripisyong himuon, gusto lang nimo na ka sa imong comfort zone. Dili ka gusto or willing mohimo sa mga butang nga imong nasabtan maayong buhaton. Mas gipalabi nimo ang kalami, ang pagbati sa kahayahay, ug mas ganahan ka magtinapulan. Dili ka gusto mo agwanta. Agwanta sa pagdisiplina, mo agwanta sa sakit. Pag naanagay sakit imong bation, murag magwild na ka mga pinangga. Dili ka mo dawat og sakit. Pero hinumdumi pinangga, pain nourishes courage. Kung wa ka kaagi og kangolngol og kasakit, dili ka makusgan og maisog. Dili ka mahibalo unsa diay ang value sa kwarta og sa maayong panglawas kung di ka moagig arthritis, kung di ka moagig balatian. Sa Revelation chapter 21, ana ay duha ka klase nga tao. Ang usa ka klase nga mga tao, mauni sila ang makapuyo unya sa bagong langit ug bagong yuta sa panahon bag-ohon sa Ginoo ang ato ang gipuy-an. So imagine naa ditay gipaabot diay nga puy-anan ug estado sa kinabuhi nga sumala sa verse 4, wala nay panaghilak, wala nay kamatayon, wala nay mga kaguol ug wala nay kasakit nor pain anymore, for the former things have passed away. Gisultian ta nga kining mga tanang kasakit nato karon di ay mulabay lang ni siya og magkinabuhi ta sa kanindot sa kinabuhi nga anaay pagkatagbaw sa kinabuhi. Pero ang Revelation chapter 21 nagsulti nga kining kinabuhia nga giandam sa Ginoo walay og dili makaadto. Sumala sa verse 8, dili makaadto ang mga talawan. But as for the cowardly, the faithless, kulang pagtuo, the detestable, nagahimo og mga abominasyon kahugawan mga gikondinar sa Dios nga mga buluhaton ilang ginahimo that is detestable mupatayg tao kabalong mudumot og masuk-anon sa isig ka tao murderer na pinangga makonsider na nga mamamatay kana bitawng naa kay kaligut-gut sa isig ka tao and sexually immoral wa panaminyo nakighilawas na gibuhat na ang mga butang nga pakighilawas wa panaminyo wa kabalong maginikanan sexually immoral na anay bana ang babae pero ikaw na ibog gihapon sa iya ha ikaw nga lalaki nakigrelasyon sa iya ha that is sexually immoral ikaw lalaki or babae samtang nagtanaw ka sa lalaki or babae anaa kay pakighilawas nga pangunahuna even sa pangunahuna gitawag na siya og sexually immoral mga mamamarang sorcerers idolaters magsimbag mga dios-dios and all liars mga bakakon their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur which is the second death kini diing tanang mga buhat sa kadautan pagpakasala mahi adto ni sila sa linaw sa kalayo naay pagsunog naay judgment mahimo nga ang pain ang kasakit ang mga kangulgol tigpahinumdom nato unsay angay buhaton mo guide nato unsay angay likayan kinahanglan og positibo nga kinabuhi pangayoon nato ang grasya sa Ginoo pangayoon nato ang kaayuhan sa ato mga balatian pangayoon sab nato even ang paninapi ilabi na ang pagsalig niya na dili ta magduha-duha pangayoon nato na this is Doc Bri Palangi Doctor of Science in Lifestyle Medicine magaingon ang grasya galinaw sa Dios maana natong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian dalay gyud ang Dios
2: basta healthy, happy.
4: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus daghang salamat excellent health excellent life EXL Makabuhay Plus
3: pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilihin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Pabata na ng pabata at dumating.

0: Ang paalala mula kay Ate Anne.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus, kaya mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ay, at it's El Maguay. 93.7,
5: this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: 71 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, manakas kumain, manakas ang pangangatawan ko, manakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:03. Heart FM News Update.
1: Apat na grupo sa bayan ng Don Carlos Bukidnon ang tumanggap ng kabuuang 2.8 million pesos livelihood assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bawat samahan ay pinagkalooban ng 700,000 pesos bilang panimulang puhunan para sa kanilang mga livelihood project, kabilang ang itik production, ready-to-late chicken production at pagbibenta ng agricultural supplies. Ayon sa lokal na pamahalaan, naisakatuparan ang programa sa pangunguna ni Municipal Mayor Maria Victoria Pizarro, katuwang si Municipal Administrator Engineer Ray Lagura. Layunin ng turang tulong na palakasin ang kabuhayan ng mga benepisyaryo, lumikha ng mas maraming oportunidad sa komunidad at makatulong sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Don Carlos. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya, tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Good evening everybody, here we go. 1, 2, 3, 4.

0: Heart FM Time. It is now 6:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jean Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
2: This is Heart FM.
0: Heart FM time. It is now 8:03.

0: Heart FM Time. It is now 8:14.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dispuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ugmalaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kasi kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Kawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya hindi rin sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala, Diyod. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa insuting butika na malapit sa inyong lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Na, at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.
7: Oh,

0: Heart FM.
1: Para sa, para mamigay naman tayo ng bugaan sa tsanga ng grocery. Pamina, pamina, pipili na tayo ng ating winner. Ruleta! Pwede naman ang winner tayo. Select! Ating studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Bameta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Nazaret! Ang mga taga-barangay Nazaret, pamina, muna tayong isa. You know! Ang kayang address, Upper Nazaret. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, mula dyan sa may Upper Nazaret, Vergel Lupena. Vergel Lupena, congratulations! Nakadaog kang bugas at saka ng groceries, ha? Magdala ka na ng ID mo dito. O yan, o. Ganun din, ito, yung mga winners na mabagitin ko pa, mga nanalo din ito ng bugas at saka groceries, ha? Ito, taga-konsolasyon na si Reagan de la Peña. Reagan de la Peña ng konsolasyon, congratulations! Nakadaog sa kag bugas o groceries. Ganun din si Jose Villa. Jose Villa ng Bayaba Zone 1. Ian Byron ng Burgos Yakapin, barangay 10 ito. John Byron ng barangay 10, congratulations. Ganun din si Jocelyn Taladro. Jocelyn Taladro ng Carmen Yakal Street, congratulations, ha? Jocelyn Taladro. Norma Carmelotes ng Puntod. Norma Carmelotes ng Puntod. At Rowell Boyotak ng Bugo Zone 6. Rowell Boyotak ng Bugo Zone 6. Congratulations po sa mga pangalan nabanggit. Mga nanalo yan ng bugas at saka ng groceries. Ito po inihatid sa atin ng Government Enterprises, where your peace gets more value. And for a break, be back with more. Hey, stand by. 93.7
2: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod ani nga kape corn, mao ni siya usa nga nakatabang ni nako, og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit po kay lang tulog, gani dili na pud sila luya, indi mabuntag.
3: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, diri sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Anong bills d'yo karun?
4: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karun? Posted na dayon for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
8: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
9: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na kami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
8: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dila rin siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
10: I love EXL Makabuhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
14: Kevin Enterprises,
13: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
15: Where every piso gets more value.
16: Shout to the heart!
17: Can you feel my heart?
0: This is
16: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
18: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabaga balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, 150 seats para sa publiko. Inilaan ng Senado para sa impeachment trial ni VP Sara.
19: Pre-trial order nilabas na ng Senate impeachment court.
18: Sa balitang nasyonal pa rin, OVP nagtala na mataas sa budget utilization noong 2025.
19: Headlines sa ating balitang lokal, PRO 10 inihayag na walang naitalang mass gathering sa Northern Mindanao kasabay ng pagtitipon sa Metro Manila.
18: Sa balitang lokal pa rin, NMMC, nag-iisang ospital sa Mindanao na may toxicology center.
19: At balitang lokal pa rin, pinalawak na anti-bullying ordinance isinusulong sa Cagayan de Oro.
18: Sa balitang lokal pa rin, LG umisamis oriental, mahigpit ang pagbabantay sa mga entry point laban naman sa ASF.
19: Headlines sa ating balitang Bukidnon, pagbabawal ng cellphone sa loob ng paaralan, pinag-aaralan sa Malaybalay City.
18: Sa balitang Bukidnon pa rin, mahigit 3.1 million livelihood grant ipinagkaloob sa 7 samahan sa Valencia City.
19: At balitang Bukidnon pa rin, natin servisyo caravan para sa mga OFW gaganapin sa Damulog.
18: Madalang headline sa balitang Mindanao, 4 suspects sa pagpatay sa gold banner sa Tagum City, Davao del Norte, arestado.
19: Headline sa ating balitang international, 17 taong gulang na Pinoy nasawi matapos mahulog sa tulay sa Hong Kong.
18: Sa balitang international pa rin, US, dinoble naman ang tulong pinansyal sa Venezuela matapos ang pagdama ng 2 linduldol.
19: At sa ating balita pampalakasan na Jimmy Alapag magde-debut bilang NLEX head coach.
18: At sa ating showbiz balita, Ian at Madet de Leon nagbigay ng senyales ng pagkakaayos.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
18: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules. Unang araw po sa buwan ng Hulyo ngayong taong 2026. Sa kalam po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa kalam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
19: Nel Arshad.
18: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
18: Para sa ating 20 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
0: Heart FM Balita.
18: Maglalaan ng Senado ng 150 upuan para sa publiko na nais manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Hulyo 6. Ay kay Senate President Sherwin Gatchalian, limitado ang espasyo sa session hall, kaya first come first serve ang magiging sistema para naman sa mga magpaparehistro sa pamamagitan ng online visitor management system ng Senado. May mga kahilingan na rin aniya mula sa civil society organizations, kaya din sa prosecution at defense panels, kaya't maingat na inilalaan ang mga upuan para sa lahat ng mga kalahok. Binigyan din ni Senate President Gatchalian na mananatili ang mahigpit na seguridad sa loob ng Senado sa buong panahon ng paglilitis.
0: Heart FM Balita.
19: Samantala, kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog na siya ring tumatay yung clerk of court ng Senate Impeachment Court na nailabas na ang pre-trial order cognizant na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantog, nakasaad sa pre-trial order ang mga napagkasunduan ng prosecution at depensa sa isinasagawang pre-trial conference noong nakaraang linggo. Kabilang dito ang listahan ng mga testigo, mga dokumentong iharap bilang ebidensya at ang itinakdang trial days. Naipadala na rin aniya ang kopya ng pre-trial order sa prosecution at depensa sa pamamagitan ng electronic mail habang bibigyan din ang 2 panig ng printed copies. 3 araw ang ibinigay ng Senate Impeachment Court sa prosecution at depensa upang magsumite ng kanilang mga dokumento sa pre-trial order. Patatanda ang nauna ng sinabi ng prosecution na inaasahan itong aabot sa 62 trial days ang presentasyon ng kanilang mga ebidensya laban sa Vice Presidente, habang humiling naman ang depensa ng 30 trial days para sa kanilang panig.
18: Para sa atin, 23 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal, nagdala naman ang mataas sa budget utilization rate ng Office of the Vice President noong taong 2025. Ayon sa 2025 annual report ng OVP, umabot sa 92.32% na mahigit sa 913 million pesos na pondo nito ang naitalaga sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo, habang nagtala rin ito ng 81% disbursement rate. Sinabi ng tanggapan na naihatid ng mga programa at serbisyo sa iba't ibang komunidad, kabilang na ang mga geographically isolated areas. Napanatili rin ng OVP ang very satisfactory rating sa annual performance review ng Department of Budget and Management dahil sa mahusay na budget execution at fiscal discipline. Iginig naman ng OVP na patuloy ito ng patuloy nito pagsunod sa transparency, accountability at responsabling paggamit ng pondo ng bayan.
0: Heart FM Balita.
18: 7:24 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM Balitang Lokal.
18: Sa ating balitang lokal, wala namang naitalang mass gathering sa buong Northern Mindanao. Ayon yan sa Police Regional Office 10, matapos ilagay sa full alert status ang kapulisan kaugnay ng isinagawang pagtitipo ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila. Ay kay PRO 10 spokesperson police Major Tom Anabaro, hindi nangangahulugan na may umiiral na banta sa seguridad ng pagpapatupad ng full alert status kung hindi bahagi lamang ito ng paghahanda ng pulisya sa anumang posibleng sitwasyon. Sinabi ni Anabaro na layunin ng hakbang na mati ang nahanda at alerto ang mga pulis sa pagtugon sa anumang banta. pagbibigay ng tulong at pagde-deploy ng mga tauhan kung kinakailangan. Nagsimula ang full alert status sa lahat ng regional offices ng Philippine National Police alas 5 ng umaga kahapon Hunyo at 30 at mananatili ito hanggang sa magpalabas ng panibagong kautusan ang pamunuan ng PNP.
19: Sa iulay naman na balita, nag-iisa ang Northern Mindanao Medical Center sa buong Mindanao na mayroong toxicology center na nagbibigay ng specialisadong serbisyo para sa mga kaso ng pagkalason. Ang KNMMC Clinical and Occupational Toxicology Specialist Dr. Rochelle Simeni nagsisilbi ang kanilang toxicology center sa 7 lalawigan sa Northern Mindanao. Dito dinadala mga pasyenteng nalalason dahil sa kemikal, pestisidyo at iba pang mapanganib na sangkap. Aniya nakahanda ang kanilang mga espesyalista sa pagtugon sa mga emergency cases kabilang sa mga agarang sinasagawang lunas sa paglalagay ng tubo upang mailabas ang nainom na nakalalasong sangkap at ang paglalagay ng angkop na antidote na batay sa uri ng pagkalaso ng pasyente sa pamamagitan ng mga serbisyong ito. Patuloy na nagsisilbing pangunahing referral center ang NMMC para sa mga kaso ng pagkalaso na sa Northern Mindanao at mga Karatig lalawigan.
18: Arasada at alas 7.26 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa anin ng ating balitang lokal. Isinusulong naman ni Cagayan de Oro City Councilor Desiree Ann Dahino ang isang pinalawang na anti-bullying ordinance. Ito'y upang higit na maprotektahan ang mga mag-aaral laban sa iba't ibang anyo naman ng pang-aabuso. Ayon pa kay Dahino, kasalukuyan ang nire-review ng City Legal Office ang panukalang ordinansa na inihain naman kasunod ng kamaangkailang insidente ng bullying sa Tacloban City. Sinabi ng konsehal na napapanahon ang amyandahan ng umiiral na ordinansang ipinatupad noong taong 2013 dahil hindi nito saklaw ang dumaraming kaso naman ng online o cyberbullying. Nananawagan din siya sa mga paaralan, mga magulang at mga barangay na paigtingin ang kanilang koordinasyon upang mapigilan ng bullying at maprotektahan ang kapakanan ng mga mag-aaral at maisulong ang kanilang mga mental health. Heart
19: FM. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, mas pinaigting na pamalang panalawigan ng Misamis Oriental ang pagbabantay sa mga pangunahing entry point ng lalawigan upang mapigilan ang muling pagpasok ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Benjamin Resma, lahat ng baboy na nagmumula sa ibang lalawigan ay dumaraan sa mahigpit na inspeksyon upang matiyak na walang hayop na posibleng may dalang ASF ang makapapasok sa Misamis Oriental. Kasama rin sa mga ipinatutupad na hakbang ang tuloy-tuloy na pagkuha ng blood samples mula sa mga alagang baboy upang matiyak na nananatiling ligtas at ASF-free ang lalawigan, isinasagawa ang mga hakbang na ito. Alinsunod sa direktiba ni Governor Juliet Uy bilang bahagi ng patuloy na pangangalaga sa industriya ng pagbababoy at sa kabuhayan ng mga hog racers sa Misamis Oriental.
18: Aras natin, alas 7.28 na nagmamadaling umaga. Sabay niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik, ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong dagat o international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Hard FM Balita.
14: With heart.
16: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Search

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 twin pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Oras sa ating ngayon, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga, patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Live pa rin tayo nababanggigan sa dalawang himpilan po ng Heart FM, ha? Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y nababanggigan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
2: Ito naman sa ating lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y nababanggigan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
2: Samantala sa mga naka-online at naka-online po sa oras na ito, tayo na may live na napapanood sa ating mga Facebook pages. Sa pamamagitan po yan ng Facebook Live, ha, ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7 - Bukidnon. Sa ating namang live, maaari po ninyong i-share o maaari po ba kaming makahingi sa inyo ng konting share. Samantala naman, dito sa ating Facebook Live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, komento, o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Alas 7:32 sa nagmamadaling umaga, play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Heart FM Balita.
2: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Pinag-aaralan ng Sangguniang Panglungsod ng Balay-Balay City ang posibilidad ay pagbawal ang paggamit ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan, partikular habang isinasagawa ang mga klase. Ay kay Balay-Balay City Councilor Zoltan Dingdo Dinlayan, Chairperson ng Committee on Education ng 10th Sangguniang Panglungsod, maaari sila magsagawa ng committee hearing upang talakayin ang pagbabatubad ng kahalintulad ng pulisiya sa lungsod. Ang hagbang ay kasunod ng pagbabatubad ng pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa mga paaralan sa Damunhug, Cebu noong Hunyo 29. Sinabi ni Adinlayan na mahalagang mapag-aral ang mabuti ang naturang panukala, lalo na't kasunod ang insidente ng pamamarili sa isang paaralan sa Tacloban City na iniulat na posibleng na-impluensyahan ng mga nilalaman sa social media.
1: Heart FM Balita.
3: Samantala, tumanggap na may gita 3.1 million pesos na livelihood grant ang 7 Sustainable Livelihood Program Association SLPAs sa Valencia City sa isinagawang ceremonial check turnover nito lamang Hunyo 29. Ang pondo na nagmula sa Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development DSWD sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ay magsisilbing panimulang puhunan para sa proyektong egg production ng mga benepisyaryong samahan. Ayon sa DSWD, sumailalim sa masusing pagsusuri ang mga benepisyaryo na karamihan ay mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program of 4Ps at mga residente ng Valencia City. Bukod sa livelihood grant, sasailalim din ang mga benepisyaryo sa mga pagsasanay sa financial literacy, enterprise management at livelihood operations upang matiyak ang maayos at pangmatagal ang pagpapatupad ng kanilang mga proyektong
1: pangkabuhayan.
2: Heart FM Balita. Aras natin, alas 7:34 na nagmamadaling umaga, panghulisanay ng ating mga balita mula sa Bukidnon. Inaanyayahan naman ng lokal na pamahalaan ng mga overseas Filipino workers at ang kanilang mga pamilya na makilahok sa hatid servisyo caravan. Nagaganapin naman sa Municipal Gymnasium ng Damulog, Bukidnon sa Biyernes, Hulyo 10. Magsisimula ang programa alas 11 ng umaga at magtatapos alas 12 ng tanghali. Mag-aandog dito ng iba't ibang serbisyo ang mga ahensya ng pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga OFW at kanilang mga pamilya. Layunin ang aktibidad na mailapit ang mga serbisyong pampubliko sa mga benepisyaryo upang hindi na nilang kailangan bumiyahin sa malalayong lugar para sa kanilang mga transaksyon. Pinapayuan ang mga nais lumahong na magparehistro na maaga upang matiyak ang maayos at mabilis ang pagproseso ng kanilang mga dokumento at iba pang mga serbisyo. Alas 7:35 na nagmamadaling umaga, sumainyo ang mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, dumako tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: Apat na suspect sa pagpatay sa gold tanner sa Tagum City, Davao del Norte. Arestado po ang mga yan. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag, detalye.
4: Apat na suspect kabilang ang umano'y mastermind ang naaresto ng Davao del Norte Police Provincial Office kaugnay ng pamamaril at pagpatay sa isang 53 anyos na gold tanner na kilala sa alias na Manolo sa Block 6A Barangay Apokon, Tagum City, Davao del Norte. Naganap ang pamamaril noong June 25 habang naaresto ang mga suspect sa isinagawang hot pursuit operations noong June 26. Ayon sa Police Regional Office Davao, nagsimula ang operasyon dakong alas 10 ng umaga matapos makatanggap ng impormasyon na voluntaryong susuko ang umano'y mastermind. Sa isinagawang magkakaunay na operasyon, nadakip din ang tatlo niyang hininala kasabuat at na-recover ang mga ebidensyang may kaugnayan sa krimen. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa pamamaril at kung may iba pang mga sangkot sa insidente. Iniangada na rin ang kaukulang kasong kriminal laban sa mga naarestong suspect. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, servisyong may puso.
2: Heart FM Balita. Bigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
2: Alas 7:35 na nagmamadaling kumaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
1: Heart FM Balita.
2: Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
2: Nasawi ang isang 17 taong gulang na lalaking Pilipino matapos mahulog mula sa isang tulay sa Peng Chau, Hong Kong noong Biyernes. Ito'y ayon naman sa Philippine Consulate General. Dito lang ang biktima sa ospital ngunit itineklarang patay makalipas ang ilang oras. Ayon sa Hong Kong Police, wala pang nangigitang kahinahinalang pangyayari kaugnay pa rin ng kanyang pagkamatay. Nangako naman ng Philippine Consulate na magbibigay ng kinakailangang tulong sa pamilya ng nasawi at nanawagan sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga walang basayang spekulasyon ukol pa rin sa nangyaring insidente.
3: Samantala, dinagdagan pa ng US ang kanilang tulong pinansyal sa Venezuela matapos ang pagtama ng dalawang magkakasunod na malakas na rindol. Ayon sa US State Department na mayroong inilaan na $300 million ang US. Ang nasabing alaga ay doble mula sa unang pledge nila na $150 million. Ang nasabing pondo ay makakatulong sa mga medical care, food assistance, tubig, sanitation, shelter, protection at logistics. Ang nasabing pera naman ay direktang ibibigay sa mga partner organization gaya ng Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, World Food Program at Red Cross. Binuksan na rin ng US ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas para mabigyang daan ang mga relief operations. Magugunitang mayroong mahigit 1,000 ang nasawi matapos ang pagtama ng magkasunod na lindol nito lamang nakaraang linggo.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balitang sports, nako eto maganda to ha. Nakadagdag gawin ni Alapag o Jimmy Alapag ang kanyang debut bilang head coach ng NLEG sa Julio Adies laban naman sa guest team ng Macau, Giant Pandas, sa Inares Center sa Antipolo. Bitbit niya ang karanasan bilang player development coach ng NBA team na Sacramento Kings sa nakalipas sa 3 taon ay nasa makatutulong sa hangarin ng Road Warriors na makabangon mula sa kanilang kampanya noong nakaraang Commissioner's Cup. Sa opening day, magtatapat muna ang Terra Firma at Titan Ultra bago naman ang tampok na sagupaan ng NLEX at ng Macau. Target naman ng Road Warriors na makapagsimula na malakas sa ilalim ng bagong sistema ni Alapag habang sisikapin ng Macau Giant Pandas sa makagawa ng magandang impresyon sa kanilang unang kampanya bilang guest team sa Governor's Cup.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Abay, good news ito. Nagbigay ng senyales ng posibleng pagkakaayos sina Ian De Leon at Matet De Leon matapos na naging hindi pagkakaunawaan kaugnay ng usapin sa naiwang ari-arian ng kanilang yumaong ina na si Nora Honor.
2: Sila ulit?
3: Ay! Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Ian na nagkaroon sila ni Matet na maayos sa pag-uusap at nagpayag ng pag-asang mananatiling mantatag at pinagpapala ang kanilang pamilya. Nauna lang naging sentro ng usapin ang magkakapatid matapos lumabas ang mga payag hinggil sa Umanoy Mana at sa planong pagtatag ng isang korporasyon na mangangalaga sa legacy ng superstar. Pumana si Nora Honor, dito lamang Abril 16 taong 2025 sa edad na 71 at kinilala bilang isa sa pinakamahalagang personalidad sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino.
2: Pag-usapan na natin ng isang araw yan. Sana'y mag-aayos na lang. Ano? Wala na ako may re-react dyan kasi naibigay ko na yung aking side dyan.
3: Yes,
2: regarding dito sa usapin na to. Puntahan na lang natin yung nangyari kay, ano, kay Anjo Iliana.
3: Ay,
2: at
3: oo,
2: saka doon sa TVJ.
3: May parang kailangan niya magbayad. Ano, 3 million nata ba yun?
2: Yan ang pinakamainit na usapin ngayon, ha, sa showbiz. Mm-hmm. Ha? Yung nangyari nga po pagkatalo ni Anjo Iliana. Oo, doon sa kasong isinampalaban sa kanya ng TVJ Productions.
3: Ito ba yung ano? Ito kasi yung time na nag-video-video.
2: Oo,
3: nag-tiktok live.
2: Nag-live?
3: Itong si Anjo.
2: Oh, naku, ang dami niya pasabog tungkol kinabossing. At ito pa yung matindi. May pinasabog pa siya tungkol kay,
3: Tito Sen. Oo.
2: Na sabi daw, eh, merong,
3: yun na nga.
2: Chikitita. Itong si Tito Sen, hindi naman tinuloy. Pero ito na nga, naghabla nga po, nagdemanda nga po itong TVJ, ang Tito Vic and Joey, kay Anjo Iliana. At kahapon, lumabas nga po yung desisyon. Alam mo kung magkano bayad?
3: 3 million ata.
2: 3.5
3: ba yun?
2: Oo, 3.5 million pesos. Lang naman. Alam mo kung para saan yung 500?
3: Para saan?
2: Para daw po sa abogado na ginamit ng TVJ. Ganun pala yun?
3: Ganun? Ah, so... okay, that's a good to know. Kasi... Kudari.
2: Sige.
3: Yun pala, yung damyos. Pwede mong...
2: Singilin.
3: Include. Yung attorney's fee.
2: Oo, kunyari, may nanira sa'yo, dinimanda mo. Tapos natalo mo yung nanira sa'yo.
3: Oo.
2: Pwede mong ipasagot sa kanya yung ibinayad mo dun sa ano?
3: Sa
2: abogado mo. Oo, 500 pesos pala yan. Parang ang bilis lang, ano?
3: Oo nga.
2: Parang 2 months lang yata, natapos na agad yung hearing.
3: Nung unang bahagi ng taon, dito kasi sumiklab yung kanyang mga expose ko, no?
2: Nako.
3: Di umano yung mga expose niya. At hindi din basta-basta ang kanyang mga sinabi.
2: Nako po.
3: Alam mo yon, yung parang, yung mga, kasi naging, pagpalagay na natin, magkatrabaho sila dati. Di ba? So, might as well, yung mga ganyang bagay, kasi hindi ko alam kung ano din yung
2: agenda niya.
3: Intention niya. Kung bakit niya ginawa yun.
2: Baka pa marami ng Facebook views. Kasi syempre, parang ang ginawa niya, nag-live-live siya para parang kagating siya ng tao at panoorin siya. Malamang kulangin yung kinita niya sa Facebook sa pambigay niya doon. Sa korte. Pambayad sa danyos.
3: Ngayon, wala din siyang ano sa showbiz.
2: Wala rin siya.
3: Masyadong aktibo.
2: Napasarap pa yung eskwelahan niya.
3: Oo.
2: Di ba may eskwelahan sila? Natulfo pa nga yan eh.
3: Yung
2: Iliya. Nareklamo yung eskwelahan nila. Ako, Diyos ko po, sunod-sunod yata yung dago. O ako na lang kasi sa kanya, nanahimik na lang ako. But anyway, hindi nga natin alam kung ano yung intention. Ano? Pero yun nga, sad to hear na natalo po sa kaso itong si Anjo Iliana. Ay ka!
3: Ngayon, kailangan niya magbayad.
2: Idol ko pa naman yan sa mga comedy-comedy. Si Tikbo yan eh. Noong unang panahon eh.
3: Si ano yan eh, di ba? Parang Baby Bunjing.
2: Invader baby siya. Doon sa abangan ng susunod. Ano?
3: Aside kay Jimmy Santos. Isa rin yan sa parang Baby Bunjing.
2: Parang baby na may kulang may sa pag-iisip. yung ganun yun eh. Ganap-ganap
3: yes,
2: ganun eh.
3: May dalang malaking ano. Yung malaking battle, ano? Yung battle for...
2: Badede.
3: Anyway,
2: ay sige, abay sana na may... Naku, malusutan ito ni Anjo.
3: Yes.
2: 3.5 million pesos.
3: Hindi rin basta-basta yun, ah.
2: Sa huling balita ko, parang wala na yatang...
3: Wala na ba? Wala nang chance of reconciliation.
2: Hindi, wala nang pondo.
3: Ay, nakakaba.
2: Yan ba, sa bagay, si Joe Marie naman eh, parang meron yata.
3: Meron nata.
2: Ay, ganoon talaga ang buhay. Magtutulungan ng magkakapatid.
3: Diba? Parang hindi yata masyado ganun sila ka.

0: Kita ba?
1: Akala ko si Angeliano may katok. Kumakatok ulit siya sa showbiz. Ayun.
0: Oh, balay mo may ano siya, gusto niya pumasok.
1: Ayun naman.
0: Oh, eh kaso, ito yung nangyari.
1: Parang puro nega ang natatanggap niya ngayon, ano? Ay, nako.
0: Alam mo kasi yung mindset ng Pilipino. Mm. And, hindi naman lang Pilipino, pero mostly sa mga tao na bad or good publicity is still a publicity.
1: Yun na nga.
0: Yun na nga. Oo, ano ka nga.
1: Pero may negatibo pa rin impact yan, ha?
0: Yes.
1: Imagine
0: yes.
1: mo, walang magbibigay siya ng project, especially artista ka.
0: Oo, oo, diba? Oo.
1: Tsaka siyempre, ibinangga mo yung institusyon. Kaya ganun yun eh. Sabi ka natin, magkakatropa naman kayo noon, magkakasama kayo noon.
0: Correct.
1: Diba? Eh, kung ano man ang mga nakita mo noon, tama mo bang school yan?
0: Okay na yun.
1: Okay na yun. Hayaan mo nang libutin ng nakaraan yan.
0: Pagpalagay natin, hindi naging maganda ang inyong pagpart ways.
1: Oh, dapat mo bang isiwala?
0: Hindi naman kailangan. Hindi naman. Especially na mga public figures kayo. Maraming mga bata ang tumitingin din sa inyo.
1: Correct.
0: O, diba? Makita nila, ay, ganito pala. Pwede diba? Palang gawin to.
1: Kaya kayo, kung meron kayong mga, kunyari, meron kayo, tropa mo, tropa. O kung sino man. Tapos meron kayong mga, tawag dito, mga tinatago sa buhay-buhay. May mga ganyan
0: yes,
1: naman yan eh. Normal yan eh. Normal yan. Lalo yung mga boys, diba? Siyempre, kapag, kunyari, nagkaroon kayo na hindi maganda magsasamahan. Dapat, kung ano man yung pinagsamahan ninyo, ay yung mga tinago rin yung mga sekreto, nung maayos pa kayo, nung nagkasira-sira kayo, dapat hindi lalabas yun. Diba? Kasi ano yun eh, palabra de honor. Ayan. At saka gentleman's word.
0: Ayan.
1: Kasi nung mag-okay pa kayo eh, di ba?
0: Oo.
1: Sige pare, akong bahala niyo, walang problema. Wala sisingaw. Mga ganun din po.
0: Walang sisingaw, pero ano nangyayari?
1: Ikita mo naman eh. Kaya siguro, yun na nakita ng korte kay Anjo Iliana.
0: Ayun. Diba? Which is ganda very negative. Sarah. Well, good morning, good morning.
1: Sige! Ay, abangan natin, nasusunta ka ba natin? Obligado magbayad dyan, ha?
0: Yes,
1: ibigyan lang yata
0: yes.
1: ng ilang maiksing panahon.
0: Oh. Kung hindi ay pwede siya makulong.
1: Bakit hindi niya nasettle yan? Aray ko!
0: Ay.
1: Aray ko!
0: Sakit sa bulus na.
1: Anyway, salamat ha. Salamat sa Inchika today.
0: Yan ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Hoy, alas 7:47 na ng umaga. Ito na yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Nandito na, nasa linya natin si HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
3: Yes, partner. Ang kalagayan sa ating traffic way, kakasitahan ng Pedro, kaluwag sa Palaman. Gaya nang dito sa ating street, okay naman. Ayos po man ang dati yung traffic sa Jan Belestret. Ganun naman yung Kapitano. Ayos din naman. Ayos hanggang na makarating ka sa Divisoria. Aliwalas naman mga kursada. Samantala dito naman sa bahagi ng Kugon, medyo maayos din ng dati pero meron mga ilan-ilan na mga pasaway na nag-illegal parking. Pero naman tayo, meron naman tayo mga official dyan na RTA na sigato para linisin ang kuko ng mga illegal parking.
1: Ang gagawin, ang gagawin ng mga yan, pag sinita, iikot. Diba? Iikot. Pag umalis yung RTA, ipapark ulit. Ayos.
3: Babalik ulit sila.
1: Ganun nangyayari dyan eh.
3: Dito naman dito sa bahagi naman ng Carmen Market, kung sa Carmen Market, nagkaroon ng dito, saradong kabilang bahagi ng krusada dyan sa front ng Carmen Market. At nagkaroon ng two-way dito sa kabila, sa likuran. Kaya medyo may build-up na yung traffic ngayon dyan. Kung daan na kayo ng Carmel Market, huwag na lang kayo tumahan dyan. Diretso na lang kayo dito sa Paminta para makalabas kayo.
1: Ayun. Sige. Hala. May pasayero ka ba sa oras na ito?
3: Meron, ma'am.
1: Sige. Hala, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyo report, HPG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kursada ng aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasado Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: RRTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.

0: Oras natin, 10 minuto bago sumamit ang alas 8 ng umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng unang araw sa buwan ng bagong o sa unang araw sa bagong buwan ng taong 2026. July 1.
1: Wednesday na pala ngayon. Wednesday.
0: July 1, 2026. Samantala, balikan po muna natin ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, 150 upuan para sa publiko inilaan ng Senado para sa impeachment trial ni VP Sara.
1: Pre-trial order inilabas na ng Senate Impeachment Court.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, OVP nagtala ng mataas sa budget utilization noong 2025.
1: Headlines sa ating balitang lokal, PRO10 iniayag na walang naitalang mass gatherings sa Northern Mindanao kasabay ng pagtitipon sa Metro Manila.
0: NMMC, nag-iisang ospital sa Mindanao na may toxicology center.
1: At balitang lokal pa rin, pinalawak na anti-bullying ordinance isinusulong sa Cagayan de Oro.
0: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental mahigpit ang pagbabantay sa mga entry point laban naman sa ASF.
1: At headline sa ating balitang Bukidnon, pagbabawal ng cellphone sa loob ng paaralan, pinag-aaralan sa Malaybalay City.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, mahigit 3.1 million livelihood grant ipinagkaloob sa 7 samahan sa Valencia City.
1: At hatid servisyo caravan para sa mga OFW gaganapin sa Damulog.
0: Sa ating balitang Mindanao, 4 na suspect sa pagpatay ng gold banner sa Tagum City, Davao del Norte, arestado.
1: Headline sa ating balitang international, 17 years old na Pinoy na asawi matapos mahulog sa tulay sa Hong Kong.
0: Sa balitang international pa rin, US dinoble naman ang tulong pinansyal sa Venezuela matapos ang pagtama ng 2 lindol.
1: At sa ating balitang pampalakasan, Jimmy Alapag magde-debut bilang NLEX head coach.
0: At sa ating showbiz balita, Ian at Matet de Leon nagbigay ng senyales ng pagkakaayos.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin, 8 minuto bago sumabit ang alas 7 ng nagmamadaling umaga. Ha? Ito muna, makinig mabuti ha. O ito na, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin ang meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki ng Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos price varies. 2 ulam tapos may drink in 1 meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na, now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026.
1: Ayun.
0: Mm-hmm. Excuse me po.
1: Oh, happy breakfast sa mga nagbe-breakfast ngayon. Ano ang batingin ko? Pupsi nga eh. Oh, hi kay Vera ha. Magandang umaga sa iyo, Malandro Gato. Thank you so much sa iyong lagi pakikinig. At narito tayo sa mga mga sweethearts natin naglagay, nag-share ng kanilang mga comment dun po sa ating live video through our Facebook Live. Hi to the Kanja family. Magandang umaga po dyan sa may Kanjaville. Kanito ay good morning sa lahat ng fans ng Heart FM. And thank you po Mr. and Mrs. Manny Kanja. Good morning and family of course. Magandang umaga.
0: Ang Galas family as always, hindi naman nawawala ito. Oo, ang mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Dati Nicole's. At saka si Mami Ellens. Magandang umaga po.
1: Morning,
0: thank you, thank
1: morning.
0: You.
1: Mami Amy Balumadres, eto din.
0: Ay.
1: Lagi to.
0: Ay.
1: Oh, well, happy Wednesday, the 1st of July. Ayan, maraming salamat and thank you for listening sa mga taga-kamamanan ha. Mami Roxanne Macha, Sir Lorimer Sakala, sa lahat na sa may BBQ family, good morning.
0: Ganun, yung mga nasa may kanto ng kamamanan ba yan?
1: Oo.
0: Yung sa malapit sa gymnasium.
1: Yes.
0: Magandang umaga po sa inyo, ha? Nagaling salamat. Di pa ako nakakakain. Hindi ko pa natitikman yung luto nila dyan.
1: Ang sarap noon.
0: Ang sarap.
1: Ano?
0: Nakakain ka na doon?
1: BBQ. Nakabili na kami one time.
0: Aba. To taste is to believe.
1: Oo. Hi, Mami.
0: Gema Palakat Pupos. Magandang umaga.
1: Ayan, good morning, Mami Gemma.
0: Napahirapan ako nung ubo ko, ah.
1: Ay. Tingado kasi ngayon, it's the cold and flu season.
0: Ayan, pabago-bago po kasi yung panahon. Mainit, naglalalam eh.
1: Ito ka kasi isa sa mga epekto din ng El Nino.
0: Matindi.
1: Yung init ha, tapos yung ulan, baka nagtataka kasi sila na umuulan pa rin. Uulan po talaga kasi meron po mga weather disturbances during the El Nino season.
0: Pero matindi yung init sa France, ano?
1: Mabanggit ko lang. Grabe yun sa heatwave nila doon.
0: Nakakatakot, ano?
1: Mahigit 1,000 na yung nasawi.
0: Nasasawi. Imagine yung heatwave, ha? Heatwave. Tindi ng init. Opo. Anyway.
1: Nagkakaubusan na nga daw ng aircon doon eh.
0: Hindi po hindi sasapat ang aircon. Alam mo kung bakit? Kasi pinapatay yung power supply.
1: Kaya nga. Kasi may kulang.
0: Paano mo gagamitin ang aircon mo? Pag wala kang power. Siguro dapat ano, mga solar. Solars, no? Anyway, siya ito, Lydia Quejada Abacain Valdevesa. Magandang umaga po sa inyo. Valdevesa family, good morning. Zone 2 Tabok Bulwa, good morning.
1: Good morning. Eto naman si Ninia Marzan. Magandang umaga, nakikinig from Tablon, Cagayan de Oro City. Si Sir Glenn. Eto si Ate Karen. Nakikinig talaga dyan sa may lapasan.
0: Mm-hmm.
1: Watching and listening while nag-operation linis bahay.
0: Aba!
1: Yan ang magaling.
0: Ayun,
1: hi sa kanyang lovely daughter na si lovely Luz Torres Lino na papunta na ng work. At kanyang honey na si Mel Pings na nasa may motor shop sa May Carmen. Ang Pings mo, always love you all. Sabi ka ni Ate Karen. Hi to our, sa kanilang kapitan, si Barangay Kapitan Julieto Letlet Ogsumer. Good morning.
0: Marami salamat. Ay, shout out natin mga taga-Binhi, ha? Nakikinig sa atin palagi. Si Sir Glenn Lido. At ang kanyang pamilya, nakikinig sa atin palagi yan. Good morning. At sa kanyang staff, nakalimutan kong pangalan. Basta sa inyong lahat dyan, maayong buntag. Magandang salamat. And thank you. Mami Mariling, Char, Mistisa Gonzalez is listening and watching is the same. Magandang umaga po, Mr. July. Please be kind to everyone, ha? Ang Gonzalez family at ang buong Carmen, naka-Heart FM.
1: Thank you, Mami. Michael Navarro, magandang umaga. At Michelle Baclayo, good morning. Thank you for listening. At ang ating mga sweethearts dyan naman sa may Crystal Maramang na ikinig sa atin ngayon, nanunood. Ma'am Remedios Gimelo.
0: Hoy!
1: Maraming salamat po.
0: Ito, mga taga Ororama Kogon. At saka Carmen, magandang umaga po sa inyo. Lahat daw ng mga dicers, yung mga promo dicers dyan, magandang umaga po sa inyo. Nakikinig sila palagi. Ganun din, yung mga taga Apovel. Kaya maraming salamat. Kina Roel Maribaw, maraming salamat sa support na laging ibinibigay ninyo. At saka kina Lonor Gabales. Maraming salamat din kasi lagi sila nakikinig. Naghahanap daw siya ng forever.
1: Ay!
0: Yan, thank you.
1: Sana makahanap ko na yan. Ito rin si Mami Lilil Solamin Giyeb. Nakikinig sa atin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Happy morning. At si Jessa Umpo. Maraming salamat sa inyo lagi pakikinig. Batiin ko lang din yung mga sweethearts natin na sa Kevin Enterprises. Na pagbukas pa lang ng tindahan.
0: Alas 5 pa lang.
1: FM na. Si Miss Alfie, si Sir Dennis, si Mama Irene, at si Sir Kevin. Magandang umaga.
0: Magandang umaga. Thank you very much for listening. Eto, mamaya, mamimigay ulit tayo ng isa pang, dalawa pala. Dalawang tickets yan para sa Moana kasi namigay na tayo kanina. Imagine ninyo, aga gumising ng caller ko kanina. Mamaya ha, meron ulit tayo yung pamimigay ng tickets. At mamaya ulit sa mga susunod na oras, Bugas Groceries Tickets. Bugas Groceries Tickets. Bawat oras yan.
1: Overload tayo sa papremyo.
0: Abangan natin lahat yan. Mungmuya ka ng may baon kang kanon na may kasamang sudan sa loob ng sine.
1: Ha? Pwede ba yung magkakaroon ng plato sa loob?
0: Pwede. Balunan siguro. Balunan.
1: May rice cooker ng dalhin para buong pamilya maroon.
0: Asya, sige. Madali lang sa pagpamina mga sweethearts. Aras natin, isang minuto bago sumamit ang ikawanon ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinanap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Dr. Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, Serbisyong May Puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng May Puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Gigutom na ba?
4: Kimundo! 93.7.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
7: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoa, Lapitan City, Silangon.
6: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
7: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, kaya madala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
6: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
7: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
6: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955 051